0: yate chenja wechiruo nti wanuja kubanga te oigira dala dala ku radio umanyu walua kusoma njaga nasome kukola ku radio aleno gamati nsomera ku radio biyao kanila dala kakati jangu wano osoro kubanga te ojuzempapula osoro kubanga ofuno kumanyisubwa rukungu nuhu webali wano yee wajia kula gabati ya irani na iraka chinobe wali wano ajia kubanga kule mbele huudu matofu mugabi na ajia kubanga kutambuza mbele yu sivu kaa tulina ui minyani ndekani bayiti rivunyobo ya bali wano banama ulile abasenge kedala Dr. Mpi Marafati ya kubuzeo nange wendi kati jangofu kemu na mauli ya dako mga oi mikono jaba na mauli ya baliko osuvulo kubange miserabio maso wama nawe obyebali lako ontegede jangu wantulina na kanyine sumidia Old Kampala Primary School wotuka nukasuzi Old Kampala tuli wanu jangu vitali wabaku libanga dabuoti kasubi katono nyao jangu lesundu ya mafili ya ashkiri leche manga buli omu guobuza mga mantipalu wafrika radio ya mweriwa radio ya feriwa baja kubanga wakulaga weri wamosuro kubanga talanta ekitone mugwe kijja abantu bangi bubatulina kuzino jagendo mulabanga bwakwate simu ajetu nuzamu nayo gere bigambo boli yao ebyokukonjera wizo mulanga mtu mukuru nogayi tubira ko ku mikuru ya social media aba ku Facebook ku WhatsApp ku TikTok bichi mulo mtu ngatese ye kinoga eni ku miaka jono tiye ate wuno mulaba na guni nayo gere kigambo kino nasaba ki na postinga kino tusobolya dala bungi nyo kuzimba omutindo ogwebyo ebisolo kubanga wama binyumirizwa musenga kuba kukweseza obukugu kusobolira ddala yoleso obukugu ekigendo kusoko kusikiriza abantu bajjo badde kimanyi ki wanne kuba kubika muntu mulimu ebintu nga balina bijja ku radio toyinza genda kusumira magamba alafa ya food day ebyo toyinza biwuliriza wabu mara kuwuliriza ku radio noga nakiwulidde ku radio wamano nga bakikonako ensonga ziyakaza ddala ddala ddala kati eyo mbufu eyo nga nfuddeyo twongera okubakubiriza nti emirimu emikulu nji nnyo ibada ezimu ku ezo ze baatugerera tuzikwasizza bulungi nyo ng'oggyeko nti ate twagala nammwe mutambule mukumanya songa ate era n'eddiini tetugirekerera tukugamba nti enteekateeka eyo kakasa nti ate tuzimba tumaliriza masigi jamba egerera ddala mu maaso wano ku mukutu gwaffe weeri osobola okubanga olina akantu konna ku wandyagadde otudduukirira oba okudduukirira omulimu ogwo twagala tugenda okutuuka mwezi ogw'omunaana singa kingi okubanga mwaka guno guweddeeko okuba nti ate nyumba ya Mungu tujimaze kakati oba olina 5, 2, 5 ku mmeka zonna z'olina osobolera ddala bulungi nnyo okubanga zikola enjawulo n'oba nga zizimba omumasigiri jamma wali ekyanja neba nga egwa omulimu tugutambudde omuzikiti munene nnyo omulimu tugutambudde ebitundu gulinga mu bitundu 6, 7 tegunnaggwa ate gukyetaagisiza ddala so konnako olina toka nyume yatuwa osobola otuwongera ate ndatannawo osobola okubanga otuwayo myateero kyayinza ddala n'okutegeeza omulala n'omuga munnange nti enteekateeka eri nayo mu ggwanga mweri egenda ddala maaso tukubiriza tunyuma kuulina kalete katuyitire tujja kujja oba tusooka teeka ku namba esimu ensonga ziba nga zitambula ono bwe tujja okweyambisa akasente ako okuzimba masigidi jamba oba okubanga tugula limbo kubanga enteekateeka ziba tugamba wanava kuguba tugamba nti twandibadde tufunayo limbo wakiri ku luguudo oluyingira ekibuga Kampala okudduukirira ku Hoima Road ku kiri kyagenda mu maaso ninga tusooke tufune eri endala egendera ddala mu maaso olwaleero tulina kye twagala okubanga tutunulamuko tunya kitwagala okubanga tutunula muko abafi obadde okimanyi nti nije wazalibwa na kyonno kiba kikulu je wazalibwa kiba kikulu mukufuna kwo era gwazadde omwana omwana oyo kyanaabeera kiri munneeyisa mu makaaga mmwe muyinza obutakitegeera mumba wali mu wano nali ntunulyako wano ne imamu n'atugamba nti irimu mulimu n'ebigambo ebimu nga tebabiwandiika nali ne Sheikh Sofia oyo nga twogera n'angamba nedda olina kukyatula nga bwe nkyatula kubanga bwona kisomo okyogere ojja kubanga tekyatula bulungi kale nno okumanya tukujja ku lulimi omwana ayiga okwogera okuva ku maama we era omwana omulenzi ayiga okukola okuva ku taata we ebyo byaneeyisa mu maka ge bitandika na taata we otegeera nti omukazi sebamukuba okutegeera nti adde waka n'akaveera abirabira ku kitaawe okutegeera nti taata tanywa mwenge talwana takola kino akola nnyo abirabira ku kitaawe tuyiga nnyo era ne tufuuka ebisukkulumu okusinziira ku baani be tulabirako ali eyo ng'olina bizinesi gy'okola olabira kwani mu mbeera y'obutonde twandibadde tutunuulira nnyasi ekisinga mu nsi yonna mu myaka gyaffe gya 1990 eyo simanye na kuziwa chichari uneka kati ndaba omuntu alaba kazanyo ku TV naronda mweri nya mukazanyo nalituma omwana omuntu awagira timu yo mupira nala bumsambi wo mupira sambu mupira naronda elinya nalituma omwana abana bafibafuka nnyo nnyo nnyo kitulabiddeko abafula bila kuchi ekyo shola biddeko kiri wathu omwana wo kubanti kyana abera abafi goloza choli bakadde obakirabira kwani mu business walabira kwani bona labira ku mukyamu ogenda fuuka mukyamu bona labira ku mulongofu ogenda fuuka mulongofu business yo bwenabanga yesigamye ku sente nzibo ogenda kuba mubi bona abanga sente ze wesigamye ko za bukulu mpanya nawo ogenda kulu mpanya omanyi omu yangamba nti mukisiibo abantu bote wandi balisiza ku sente nga nkolobezi obanga olina gwobbye olina gwonyagurudde olina gwolyazamanyiza nga tugenda mu kisiibo kakibeere kino ekyennaku enjeru ti mande n'olwokuna gwe n'ova eri n'okwata sente nga wazikulumpanyiza n'ogenda ozitwalira omukazi nga yasiibye n'azisiibulukukirako oba abaana bo kiwedde oba ononidde obumanyi bwe yaŋŋamba omanyi nagambye ntunulako mu ddiini katono ne tukomawo n'eno business ezimu ziganya okulaakulana kubanga gwewalabirako yali muyaayi naawe n'ozimba omusingi nga gwegwo wategeera mu biseera bye tulina abaatundanga amazzi mu buveera gaggwawo naye abamu bapaakinga nga ga taapu omulanga apaakinga gali ge tusenye wansi mu nzizi kasita aganyogoza kale asinga banywa gw'olabirako kikulu wandibadde olabira ku basinga abawalimu bano baliwo waatuuka n'agamba nti nga ntunulidde nafuna okumanya bwe nali nfuna erimu okuva ku mukadde wange bw'ati yaŋŋamba bweti ne bweti nalina sheekmanani sheeka Isa Bomboka district amiri wa Mityana Mubende n'agamba nti nali muwalimu ow'amaanyi naye ssebo omusajja n'alyoka ajjayo yasaluna naŋŋamba omanyi yasaluna nti ngimanyi ogimanyi nti ngimanyi naga hansoma nendo kujisoma nadamu nangamba tiye kati ya wali oteka achi wala inge teka kuyasaru natalimanyi kubuli uli wasuma na mbuza wali oteka achi njisimanyi na mbuza wali oteka achi kuyasaru nangatamanyi achitege ila ruvanyu makolo njini njibulijo yasaru natajitege ila ngamanyo jisoma alifu bete teji ngamanyo bisoma nenga mbuza kati wali oteka achi haa ngate yali aji uligena kundi wali oteka kuona vidako gwoyigirako kikulu abantu abamu mufuuse ebikujje babita batya ekigambo kiba kizito nnyo abantu abamu mufuuse bisk mufuuse entiisa eri abalala kubanga naawe olina gwewalabiddeko lwaki tetulabira ku balungi mu bizinesi lwaki tetulabira ku basinga okukola obuluŋŋamu ayinza okuba nga alina sente nyingi naye ng'enzirukanya y'emirimu nedda kyonna ky'ogenda okuyingiriramu tunuulira nnyo obulamu bwakyo kakubeere mu kuwasa bonna awasa jjudde endongo ogenda fuuka endongo bonna awasa ayitiridde amasappe ogenda fuuka essappe kubanga gw'olabiddeko omusingi gwegwo gw'olabiddeko omusingi gwegwo emugongo eyo twalinayo omubbi bamuyitanga omuge sankala yafa naye bagenda omutta ng'olwedde akoze ebyobugagga bingi naye bino teyabirabanga mulimu kubanga omulimu gwe ogwamuleetera ebugagga buno gwali bubbi era mweyafiira yabba n'afuna sente n'atondawo ebyobugagga byolowooza nti omuntu yandibadde agaba kantunulire bino nzikakkane mu bubbi naye olw'okuba nti guno si gwe mulimu ye gwamanyi era zirwawo zino bamutta agenze ku kimandala akole ki simanyi abafaani gw'olabirako bw'oba tolina gw'olabirako gwe omuntu yenna ali mu kulaba akugyako ki kubanga omuntu asobola okwegombako ekintu kyonna abantu bakwegombako ekintu kyonna oba oli musajja oba oli mukazi omukazi bw'atambula omusajja ne waba wampisa mbi omusajja asobola okubaako kyamwegombako omusajja bw'atuula okutandika okwogera kabere nga tomumanyi waliwo asobola okwegombako kale ebikolwa byaffe emirimu gyaffe ebigambo byaffe bikopebwa tonyiganga nga bakukopye wano program kola sente ntera okulaba abaana ba TikTok kati kwe bali batumbudde bwe bati ojagenda okulaba enkyanga omuntu butambula ku TikTok nga babwozezza nnoga alhamdulillah Mungu yampa okunoonyereza nenoonyereza nendeeta abaana bakola ki tonyiga kubanga wakati ng'omaze otondawo ekintu kiteekeddwa okwongezebwayo buli wokola omulimu omulungi guteekeddwa okwongezebwayo obulabe kiringazi wenayiga okusoma obubi Kurani ate nenjigiriza n'omwana wange mu bubi nayongerayo amawulire amabi kiringa mwenaddira okulimba twali tulaba n'omuntu omu eyalimba banne nti bannayino wansi bagaba emmere kwate suwani ukire wansi bagaba emmere agenda okulaba oli akwate suwani bwakirija tadda nomulabu akwate suwani bwakirija tadda nomulabu akwate suwani bwakirija tadda kaneeka enyini n'agwa mu kirimbo kye naga nyinza okuba nayogedde kino ebyaddala nga wansi kubanga buli agenda ne suwani tadda nyinza okuba njogera bino nga ne wansi bagaba emmere kale n'akwate suwani yalimba bwe yalabanga obudde bugenda buli agenda ne suwani ninalowooza nti ekirimbo kituufu n'agoberera tubeere ekyokulabirako ekirungi ekisikiriza era naffe abayiga tuyigire ku abo abalina ebyokulabirako ebirungi emirimu emirungi gye tuba tukola tusikiriza abalala okujja mu mirimu gyaffe naalala bajja kwongerayo amawulire ago omuntu omu ayinza okugamba lwaki bizinesi yange abalala tebagyogerako kubanga eyinza okuba si kyakulabirako kirungi eba kubanga kyakulabirako kirungi kyandibadde kigenda nakugamba wano waliwo kampani wano yava mu Amerika eyo kyankoko eyo kyankoko ebeera ku masundiro g'amafuta okwo eyo kyankoko y'amaanyi naye mwattu enkoko ya mitwalo omukaaga mitwalo omusanvu otuuka wali osooka nakulinda n'otuula teriiwo guminkiriza naye mwattu zino enkoko zaffe zino zebooki ekyengera wano etuuka nakusulawo kiki ekibulamu eyinza okuba nga tebadde kyakulabikirako oba tebadde kyakulabirako kirungi ekintu kyonna bwe kibeera ekirungi kigenda sikiriza abantu bangi abalungi abantu bano bwe banajja bajja ne ssente ekisinga okunyuma ate bajja kwongerayo amawulire amalungi nti ekiri eri bannange nina amaka gange agali ku faamu eyo ekabira kakati amaka gali oba oliawo ekigendererwa kyange tekyali kyagafuula maka kubanga twazimba faamu ey'okuyigirako naye buli agendayo bw'ati bw'addayo ng'anyumiza omulala nti ekiri eri nzirayo era n'omulala bw'ajja bw'ati nga nange nzirayo kigamba weekanga buli lunaku abantu abakyala ku maka bangi nsi agalimu bw'ati naye buli kanaku abajja lwaki nti ebyokuyigirako bingi bannamawulire bagenda bannabyabufuzi bajja bannabizinesi bajja baagala kuyigirako ate amala okuvayo agenda n'azigirira omulala ojyogendeko ewagundi eyo nno ojyogendeko ewajinja eyo nno esi bw'onaabeera ekyokulabirako ekirungi ogenda sikiriza abantu bangi era amawulire ga bizinensi yo gagenda kwongezebwayo kati amawulire mu bizinensi bwe bagongezaayo go tegamanyi booda kambabuulire wakati ng'emmundu eseka Iran wakati wa Amerika ne Iran tekigaana ffe ate kusaba mafuta mwekube ne musooke muleeta amafuta bwe muno mukube eri mu bibuga wanawava amafuta gaffe sooka oleke kubawo oba ntegerekese okulwanagana kugenda mu maaso naye amawulire g'ebirungi bye balina ffe tugeetaaga ntegerekese naye waliwo batalwanagana nga bye balina tetusobola kubijjayo abaffe biki ebiva esomaliya biki ebiri esomaliya wano waliwo olutalo Afghanistan bannayuganda nga baagala genda Afghanistan n'obagamba lwaki mugenze wano kumwalirire Congo wano mugendeko ezanzibeta njiwa twagala genda Afghanistan nga osasula ssente nno mpitirifu buli olibeera n'ekirungi ogenda sikiriza abantu okujja okuleetera ssente okwegattako oba okuyigirako ate bamala okifuna bagenda kyongerayo n'eri abalala olwo nno ojja kubanga ofa ssente abaffe bw'ofa ssente kibi abantu ntera obawulira nti alafu ojja kufa ssente naye ate awo kibi abaana baligamba nti kitammwe yafa ssente Nyate uli agati obwavu obuli kwoyo butu kuzalumonde obwavu mwe yaguza lujo ha kanfesente obwavu te munzita kankole mirimu emirungi nkesente boli bero wa mazima ugenda sikiriza abantu aba mazima na abayayi kubana omuya yagala mazima njekerekese boli bera omwerufu boli bero wa mazima boli boli choli berango kaka santi chirunji chigenda sikiriza abantu na bagamba wano nti omuchafu ayagala nnyo omuyonjo era omusajja asinga okuvumirira omukazi obuchafu manya muchafu n'omusajja nga muchafu ayagala nnyo omukazi nga muyonjo era nga bala mukazi omujama naye yeegomba musajja muyonjo akasajja kali bannaye omusajja oli bannaye muyonjo nnyo nnyo nnyo iye ani ate yeegomba buyonjo ontegedde so nno tubakubiriza olunaku olwaleero nti ogw'olabirako kikulu kakasa nti weetegereza gw'ogenda okulabirako bwe kiba kisobose okulondamu mu ebyo byomulabirako eva wabeerawo ebyokulabirako ebisinga mu ddiini wandibadde olonda nnyo eddiini ebyokulabirako ng'okakasa nti eri waffe bane teriiyo kiruma nga kuwolereza kintu nga kirimu ebituli bingi ne bagaana omukazi wo tabuuza mukazi wo ng'alina empisa mbi yandiba n'obukyafu mukyafu naye naba n'olugambo nedda nze omukazi wange wemulabirawo mamanyi waliwo yagamba nti nendabika nno kibeere kikulu naye otambula n'omuntu nga gwomala omwoge mukirabiraawo nno bannayi naye ekikazi ekyo kirina empisa ate tetunnabikubuuza naye gwotandise dda okutemwatemwa bedabika bulungi naye nga n'empisa olina nga bala balabika obulungi balowooza nti n'empisa aba alina mwatu ozuulireyo nga talina naye mulimu oli ng'endabika eyinza okuba si ye n'ensi gyeyagala naye nga nannyini mukazi akunnyonnyola mukirabiraawo ekyoekyo nekiri n'empisa kikozi mukazi wange oyo mukozi ate ayagala abaana kati niwekanga nga waakunnyonnyola waakunnyonnyolera waakunnyonnyolera twongera okubajjukiza nga tubagamba nti enteekateeka ez'okusonda masigidi zigenda mu maaso so nga ate nawe olina omukisa nga wandyagadde okuba nti ofuuka munnamawulire asinga ku mukutu oba ku rediyo eya yonna mu ggwanga oba ku tivi jangu wano ofune okutendekebwa okusingayo mu ggwanga fuuka munnamawulire addako ne Pearl of Africa Radio 17:9 ffe tusinga genda obuuza abalala ate naawe kennyini okimanyi nti abwe basinga shefu malijjani webale kubanga otumbudde sekati sofi mpima webale kubanga naawe kwoli otumbudde ogamu omwana ayimala ati nsi ensi kwali ku mukutu agamba muzeeyi muzeeyi kati kyekyo wali omuganda ng'awuliriza ng'ali Nairobi eyo Muteesasira Shafiki anyumirwa nnyo nnyo nnyo akatundu kali Muhammad Aruna Sozi mwayogerera asala nti nze n'oluwalabu twayawula tukyanoonya enkolagana yaffe naye ekutuka ngira n'embufunza bweti ne lugamba nkute bubi ne lutoloka ka tuli mu kugobagana ne tujja kukaanya nze n'oluwalabu tugenda kukaanya tujja kukaanya bulungi ndumanyi jasi wakuba nti olumu basaga dwonona olutono lwe nnina naye nga tuweze emyaka 15 mu Uganda nga tuweereza bwe tusajja kudde mu byayengoga by'empuliziganya 17:9 kati ani woyogera woyogera libagamba ti tugimanyi emyaka 15 nga Pearl of Africa Radio eri ku mayengoga by'empuliziganya mu ggwanga tuweereza nga tubasukumira kigambo ku kigambo ontegedde enteekateeka nefuleeta mumanye eri eya semina y'abakyala n'abaami mwagira kiki kye twakola ate nno nitulyoka tujja buuza imamu nitulyoka tujja kufungiza tukole nitulyoka tujja ku Michael Maipal gunjukane Pearl nitulyoka tujja ku menyeki ne mwantulaba program kola sente mwatula bwe twategeka kye bayita abagagga bakikola batya mwategeera omutindo nti obusajja bwalima amatooke obusajja bwalima amatooke wamma ne gabala ate nammwe mwagawulira kakati tugende mu maaso n'enteekateeka yaffe y'olwaliro ani gw'olabirako abaffe oli kyakulabirako ki omanyi n'owempisa embi abakyakulabirako n'owempisa embi oba ne feria naye kya kulabirako kubanga kwetu sinzira ne tugamba bana bafite twa sagalo obere mubi mudaga obere mubi nga mwala wa gundi sagalo obere muli azamanya nga gundi no muntu omubi kya kulabirako nga bora mulungi wali ekyo kulabirako ekyenja ulonto oli tumulabirako nga tumweko kola tumukingiriza abana bafubaleke kuberanga ye yakola kirungi nnyo kubere ekyo kulabirako ekyo oboli yao nyake twandi bade tufuke ekyo kulabirako ekirungi awutisingo kubanga tujja empeera na dala n'obugagga bwaffe okutambula naffe ebbanga deni buloli fumbe ekintu buloli kamule ekintu buloli yozengwezo omuntu buloli vugo bulungi omuntu ofuke ekyo kulabirako nti musajja bwa uba eroge nokuliranga tuka nti ha bubogera abo bisajja ba broker abo baba n'ekigambo muri chakula bila ko chirungi bogezi burungi nyo ngaba boda bogera burungi bogerera dalaba bigaba broker akuhulira milioni 2 agendo fundikire mbozi ngagamba ha oboli nawe bili yao soko jimpe ngenda jikudiza ngenda mu banka kati noga kati ate bilionia eyaguze poroti nga tabigatta burungi bogira ekirungi muri mugwabwe bagutegera nti go gwakunaza kigambo tubagala nnyo kasita babanga banunya sente mu alali tubagala naye abaffe nti omulimu tufuuke ekyokulabirako bona atunulira abantu wana batwala abantu ebweru okugenda okuba ekyeyo ha abasinga obungi boolesezza ekifaananyi ekitali kirungi abatunda amataka emirundi ebiri esatu n'otunda puloti bajja ne balanga puloti ate ogenda okulaba ate bagitunze ate bakoze kino nibalage ekifaananyi ekitali kirungi abamu batandise n'okwekokoza abantu bweyogera ebyegundi so abaffe tubeere ekyokulabirako ekirungi ate era naffe abali mu kuyiga tuyigire ku basinga okubeera abalungi tubeere ekyokulabirako ekirungi ate n'abayiga tuyigire ku abo abalungi obudde tebunnayita okukyusaamu kwekyo ky'oli mu kuyiga oba naawe gwe bali mu kuyigirako singa oba oyigidde awalungi ne bazannyo abatambudde ne program kola sente nteekateeka ndowooza muyigidde walungi twajja ne tubagaa tugenda bubasembere tutegeka abagagga bakikola batya mwayiga ne mubiraba tubebaliza ddala bazze ku faamu ne musobola okubanga ate mufuna obukodyo obw'ekikugu mwebale tubebaliza ddala batuta obukodyo ne muba nga mukyusaamu temuleeta ku mizigo temukomyawo ku nkoko ne mugamba nti ate dokita lya ku nkoko temuleeta ku nkoko temuleeta mukyere temuzze kuzimba muzikiti temuzze kuzimba limbo okitegedde temukomyawo sikira naye ate ekinsanyusa nti obulamu bukyuka buli kana nemugamba dokita eri puloguramu yatunyumidde eri yatunyumidde ye bwemuba nga mukyekyo bakamu bange wanibasiima nogaa nteekateeka tujuulira ddala abantu bazza omuzigo ne bagamba nti obubaka bubatuukako bulungi nnyo nnyini ddala munzikirize y'olwaleero nsingire ddala kwagala okugikomya wano kubagamba nti nerereze mbuzizeeko katono okuyingizaamu gavumenti nti ezimu mu afrika zaakulabirako ezimu zaakwekokola naye nga mwebalinnya ababaka bagenda mu maaso n'okubanga balakuba ebirayiro byabwe bannaye ababaka bajja n'abakyala nalabye minisita omu sijja kumenya linnya yazze n'ensonga ze n'agaa mukyala wange emyaka 50 mweki nkalakata nti nyumirwa nalabye bakyala bazze okulayira n'abaami baabwe mukyala nga najja nebikuba Solomon Sawyer upon name protect the constitution of Uganda what oluzungu ndwe ndanduwulira ne ntunula bwe ninga mwebale nnyo palamenti yayingidde empya mwebalire ddala abalonzi okuwerekera ku bantu nalabye abantu abavudde ewala eyo obwedda buli memba palamenti ajja ne famire ye naye ng'ate ku mabbali wali yazze n'emmotoka ez'abantu okumuwerekerako kuba ebirayiro bye kati memba ba palamenti embutu zivuga batambula bakada bati honalebo newankubadde kyemmanyi nti gye bugenda mu maaso wiikisi ezijjako biri bagenda kubula ononyolalebo mukonsituwensenga mye talabikangako mbwe ali kumi mitongole ojja kuddamu balabawo nga bajja ebisente zaabwe kati babasome bakubako ekikumi awo kyemba kiryozaako ate bagenda kuba nga bajjayo emmotoka wali miliyoni nga 3.5 basoke bewiwemu awo zirukapyata 3.5 so bannange mwao nango mrundi guno sajja na ye bili ya satu akabwende lo chigere Dr. Mpima nafati ngida kuja kukulemeze kuruna temuka walo ya nganti Dr. Watia nena nenda mikono jagana kuwela na ye nzija gubana kuwa gamba nzija nuwa manji nga gamba ntusi nenga bili ya satu mutula bila beba kuwa mkalumudeye mbalonzi kati mutani kwa kuwanga mula govu nafuwa hapa na mbalonzi kuwana mbalonzi kati wakenda kwekweka kati mbalonzi mkonsiti wense mutani kwa kuwanga ate mbalonzi mba gamba mwakula mwesovi nenga tuku che Yesu gazia kwa zikola chi wamanga zitambulera tandi ka campaign kati gogoba ku mukaluru tandi ka campaign genda mu constituency emyala jikole ebi enkoko gabira abantu leta abantu bayige ebyennyanja leta abantu bayiga ebya mauli wanu ku Palo Africa Radio ontegede jango dukoge ndo zimbo muzikiti gwe tubona tu kawalinga sivi byo yogera kuti bali mwade munda muzikiti sazimba tu azimba ona lebo saba twani musume bya mauli abana bamwiti wabatu wala sibu ni basuma abana tukati baweleza ku radio elite okay saba twala ku Dr. Mpima Rafati yali ne musoma ku nsi farm ne musoma ebyennyanja tusebo na lebo bibi ni watu kati ngoli nabyo yogera ko bera ko nabyo tandika ko kati temulinda budde kutuka ya temuluka mujja mu constituency ne muddo ne muddeli ne mutugabide bili abyatutama titubyagale mukolere ebintu ebikola ki ebikwata samu ni balonze bibalonze na mutese ebitunga safi nanga bana Uganda mutegedde munzikirize nsabo wekitibwa Allah atsaside nobulamu tukwebaza wakitibwa Allah atugemulidde obulamu atusaasidde n'otuyira ebyengera omukyala n'otuwa abaana bakyasa emmere tulira ddala tuyinza okwatwalidde ebinyeebwa naye nga alhamdulillah nyama ejja kujja kati mulimu omukyala ali awakuba tindola ebinyeebwa balese ebinyeebwa nyabula ese ebinyeebwa nyama bwe yakola kya makagado ndi ajja kuleeta ennyama ajja kuleeta Mungu ajja mugabirira twongere eddwa twongere okusaala lunaku lulungi nnyo mukulike masiki gye mwabadde yonna Mungu mugagga finnaso bya dalu tufuula abagagga singa tumwekwatako nenkya nsaba wakitibwa Allah kize inshallah bwana batungedde obulamu tujja kuba tukomawa n'ebigambo tubitulemu wamma tubenga tutereza obulamu bwaffe munzikirize emberekerezo olwaleero assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
1: program kola sente ye programu ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu programu kola sente kola sente Patriot. Moyo gwa gwanga nga tuli wamu n'abateesa abagundivu abamanyi okutaganjula ensonga
2: bamutaddeko sebahingye bamutega jirita bamutega empiso sebakatulisi papa alagidde ebita ebivuza kazimba kalirinyayo
1: Patriot. Moyo gwa gwanga
2: kyovula babazungu immediately nga abaddewo incident bo bakolaki bali boningawo the scene of naye gwe n'ogandi n'omusaayi gwa kaweesa bagubye wandegeya gubera ku reception
1: ensonga semasonga okuzigoberera wamu n'okuzekenneenya buli lwamukaaga okuva ku ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 5 isukumakya togisubwa
3: Toto kuyingiza weekend mu ngeri ya style musiki pili ya yiri ya kizungirizi ebinyuma n'ebisesa amoira agaliwo oba agakagwawo
1: gasokira wa
3: chanaku oba chasanyu eyo joli weekend ebiri yanjawulo wanoku pale FM buli lwa mukaga ne Sunday mu program etanda extra kusawa 10 ne mwezi okumacha paka 12 ereso okumacha
1: tojisubwa Kukwaniriza mu program Intanda Extra. Ino yu program Intanda Extra. Intanda Extra. Ori mu program ne Jonathan Aksingwize. Wonderful.

okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kaisi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu Namutiko n'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimura ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunka eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1079 RFM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: Okay, mwebale nyo, mwebale nyo, mwebale dedara. Abanta wangale mtunde vyo masaka. Nyendo muku ungao mwena. Abana vyevudu. Mwote mkwano kwange. Nalu, nalu. Nalu wa Eva Gift. Mwizu wali. Kusumiru. Tende kilo. Chambo go. Bani mbagari za unji bienere. Adanya wa iza wali kumatende kila genja ulo. Wali ya Chambogo University. Wali ku IUIU campus mbali. Sakuni wano mkampale kabuja wano. Wali kutende akasuza kukulu wa ke tende kilo. Makerere. Bani nabarara mwena. Mwebole kusuma. Sumebi bitabu mnange. Baba nange. Sijasi mundu. Kigasi mundu. Angali hata buse tabuse. Eta agabanta wakenda kujamu siso ya tengate mjiri ya mulukwe. Mgenda kulira abantu. Siwa na abogiro obogizi. Iba sindi kwa umuntu hawa ntasa hakuogida. Ama nchimu cha kavula senti. Na kwe wana. Mtu nasumanga hii yasuma kubba mataka. Nasumanga yasuma kubba senti. Iti chuse mbantu bafe bakule mbeze bafe. Kari mwe wali nyo. Mwena abali kumitende reju. Hala.
1: Jona.
0: Sebo.
1: Uri osa mnyo anye wange.
0: Ugambo utia awe wakiso.
1: Ndiye tulia wakiso.
0: O. Uchaha kalu ya mili mjo.
1: Mili mjo yange nchaka kare ya munanga. Abana buwala bachi afumbiwa na balenzi.
0: Ijo kutunda abana abawala.
1: Na yesi manyo ba Dr. Shamim unamba sa kubanga sila banga kubazewe munangi.
0: Wa, ya gara muteka mulengo.
1: Juna, abana basiba umma. Ndiye, ibanga liyama zenga yesu ula simanyo ba ulira. Ati ya kule getata munangi.
0: Ay, nonchi tegeda.
1: Kubanga nina kuzino mbaraba babiri. Farido owa rubaga ne shamimu batakola kati ne road mayor
0: nchitegera baga la bisava
1: kati jona genda na gangi kati alijiria munaka wempe Dr. Shamimu na ambasa owa deputy road mayor kawempe mumazo kutuka
0: bana beka wempe mwaya galiza
1: kugambi omwana atambulira ku kido wano
0: zimbabideku zimbabideku aba babiri
1: nange tugenze kumala kusoma umwao ngagomu kubogata andika dokutambula nti namba sa shamimu dokutunu mwandibanga kwa road mayor bubude mu kawempe south
0: abeka wempe mwaya galiza era go rose kaya sani de
1: Bani betuwara vieko munange.
0: Guwara vieko yumana.
1: Chicheza nukwa mbuke wa magara umaru. Ile na ye munaka wempe.
0: Magara umaru. Inzo utabira. Anyway, tumanya vizu kuchuka. Nendo za kumajenda balance. Bani zo kwa gara yumu chala.
1: Kati wakua tafari la nomu kasuka kwa speaker. Nacho shivati kurachi.
0: Kwa speaker wawa abu mazempozi nga naiti da walala.
1: Era nga uraba mara wabadeo nalabi mara nga pechila ilu ni ngamba ii dalu omwana guanite
0: amulabi ye
1: namulabi munange mara
0: ok
1: uri otia jona
0: munga achankuma
1: nato je tulire nza bala ufatimanyo bagenda kula yele na kuzo mwezi
0: bani
1: uwakiso district bachikuwa baseba di
0: chikuwa mandi
1: chikuwa mandi
0: Akubecha uliyoko muri de.
1: Akubecha parliament huyo mwana banga ya madam parliament na wao mwana watu magazaba speaker wa Wakiso district. Na yuko white ya watia busi.
0: Okay.
1: Abasajja banja abali wao na yeti ku afadhali bila kuka department kubanga asobola yo wafe.
0: Kitegera.
1: Ari wakisoba mulowozi ko chiku furedi mukaza. Just speak about the Chimanga. I'm very much a deputy.
0: Okay.
1: Osanga Munange, what's the men of Makansu, Osanga Kakakola and Munanga Kanaumanga, like I said, what the wedding Nangabu. abawuliza tuba abawuliza bapalo FM abasukuru mpula dalize birungi byere
0: kanisebo
1: abarwa dirisa omuka makatonda abanyige ebiwundu
0: ate
1: atena mwe abaramu banna mwe abarwa dibanange mungero okubarambula ko embera osanga enakirira bulungi
0: kanisebo
1: abagenda okuwasa n'okufumbira banange tubagaliza birungi byerere kemunova abachala kemunova onova wakubuna zade weru jora gali nabana buli omone mama we
0: mchitende ila
1: mgumi nkinize omusajja omusajja eja time wosobi ya mwenye kutagenzi walara mungu wa mkumi
0: agome ala kumi na mpira mungu wano fage uwa neno kenira vide wade ntumila we masaka olina zjuki za nangamba mana etuma inchatu kwa kumasaka ya fe kande tuchari mkuwona biwundu bia honarebo mpuga mjukiri biyarewe biyaba komishone biyokwe gabanyo msimbi evitano ateka tinena mele mbu ndibanga na evi amukwa siza ndibanga vye kusaka simbi ndibanga wadai nagwa apepe na igwe basu wilo kubanto msimbi mungi kutumoka mwana ngambe fe abimasaka tuakolachi kwa ino mbaka asingo kogeru wako nyingi ili njiri tambulira mwevi tinafo mbaka afade yegulide ili njiri yoguwe mula diyo kufuma kanyabandu kata ateba amukute tino china like nsonga yu nene makaga speaker chigambi wa mbu ali under house arrest mchara anita anita among bamulo njiri zako agumu kubogara ganti generali yoweri kakuta msefidi ya mge mwala wange kuluwa bulu njibuto fulu manyumba nkwega hiti de itisoketu manyibi chibi kwa atako evyobu gage mitoko mkabulu la chika umusimbi kwa yuwa yuwa the government enyumba wengabu kukolo buge ya angana mulia jeba yuwa musimbi mbuliche wako la nika tonda wako vamo gwe wako sadaka okitekedi atokendo ulira mungu singa atu yamba ni wata la muku bikirira singa chivayo ni wata nko kubaja bako ataka jigiri mpara mentumu na wabaka wa mwebota suvira Bagenda tayari muna baulire ku radio bweta na iba mukwatide mulengo ntiki yo mukubali ba bensi mbizo mu omusolo ane rozuboti obato tegedde jono bera okupalo gendera bo mukura gamba geno nywa mafuta obo ba data account yo twaga kuisa ho sento wa mubi ai kambe ko babbe bakambe kubira awe chupa mo anji ti denyo Sebo
2: Jona
0: Sebo
2: Wasuzo cha mkanda wange
0: Ndibulonjo gambo cha mkwano
2: Nange mkama ncha kuma
0: Chiko yugera Yugera ngata ina manyi
2: Ngesa lucha ngako kwa ya mkizi tarima ini uji
0: Nenga ye chali yo kwa nyinyi yafa.
2: Chali yo munangi. Niko ni agire ka.
0: Eroze ne senyu. Sujangi mtiaba. Sujangi mtiaba chichi mtiaba chichi. Banga akasimba katutte. Ye chibuga kino kirimu ebyenena. Banga banyini ko bakatutte. Ama waji Oye Sebo banyewo
1: Muta njona
0: Nibulunji wa sota tata
1: Wewa ni kuweleza
0: Ngeza ku
1: Wakufunanga chilavo
0: Tata bompanye
1: Eno radio nene Sebo onosuchi wachitu walomu naku
0: Saidi chao
1: Zomu gaga saulembe nabweru Kansala kazomu gazi wa zawano
0: Mgaga saulembo.
1: Atira nchi ya maani ya ndaku inakazo mganziru wa za wanu. Yes. Awe nabwe mune watu umbu deredi nene maka kumaka.
0: Basi imye.
1: Muziku kumuzu. Iji.
0: Ya?
1: Uwai. Manuboba afunanga chidabu. Uba. Makira kunywa kuji.
0: Okay.
3: gamba na batundula ngevunza bise bakalwa ko de tikali kangu okugamba mfuwe afanga nga ngenda nesima ne funkana nembera yo ne mukaburi yesebo
0: ngabo batundula ngabo batundula envunza gaba ne munonde
3: yesebo ebi kune mbifuira byonna
0: Oino bafunira ka machine akatundule mvunza.
3: Akambula nageza ko kanonya kambula tata.
0: Njaka kuteka mu.
3: Kaka ki?
0: Ezimu.
3: Wali abantu banga batajivako kuba munange we. Ubunde nawo bokuwana kipayo pa. Ne mili mu gwango biulira.
0: Tata nange mbisoma ku maulide.
3: Ne ya kusobedde ta.
0: Mm.
3: Na yenja binze kaka ki atewano parking kibachaga nakati banange.
0: Mm.
3: Utuba ne tu parking ga bakamuruka ko kajje. Okajeyo mucharo pakize kawe sanga bakatuti tuka sanga wo
0: okay
3: omuna kwagenda kutawa
0: naka
3: boda boda biba parking unaona Kampala road te bacha kwagala oba kwagala zimenyo o parking eyo wansi kwe polio wansi mu parking zeyo sibana
0: okay
3: omuna kwagenda kutawa waluwa abantu bangaba tajifa ko chankage wachiso Ha, wakwano wange bilari msajia wakarelwa.
0: Oke.
3: Okay. Msajia otajivira kundara redi, nene?
0: Ale mkwano.
3: Abatu wanga abeka zumu galiwaza wano, walua na sazi mwanika.
0: Hmm.
3: Mwagana nyo abatu benasa na, sembe za yo timu kayembe tinjagana nyo.
0: Hmm.
3: Sikato mga gasaurembo, kansala, kazumu galiwaza wano. Webalo ukwene zumu nji voto stata.
0: Kakaro wali nyichitiba. Omugaga saulembo. Musanyu sanga muno nyaka lulubana mama. Bambi mbaweleza abantu. Abantu nabo babagala. Zenchidda muteri mukulembeze go batagala. By the way. Nabo olaba abantu. Ijo ni bigambo bibanange. Adengenda gamba abantu bonyabonya. Nabo kala abantu twala. Mwananga abantu baba agara nilo wakubantu uli yao inkona ya mweye mirimu abantu tebajitigira omuntu otuka ngabiyoko la sibi baku tuma gubano omubaka ngabiyako la tubitigira nugana yonu gwena tuma so sinta baku wala na niyodu sibi ububu wachikirira bate babi manyiku wate babi kutumako gambate mama wanga Hajjat Mariam nakaita nyoku bantu kwe muri side zao mutundwe agamba ati mukadde wange siba au kujeno kusiba jeno hardware mama wange mwa Juma Semugenze agamba ati munange Hajjat Zainab uchikajao bane mwe bali nyoku bantu kwe muri ala
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: Baba wewe kutuweleza.
0: Mwana lero ya ola ambire.
4: Tira mbaire mbaire kwa ena kudino.
0: Ake.
4: Okay. Vigambo lina zinji. Kazi ya programu. Jaya numa ya numa vigambo vya zinji.
0: Ovidi, ovidi.
4: Kwa kubatu ya. Chiru nji kastava kuruwa kutamu na ruwa muka gana ruwa sandi.
0: Hmm.
4: Katu jene vya ngala wa mte kire te kire. Ya natuwe kukugambo huoma.
0: Ake. Okay.
4: Aye tubayo mpola mpola.
0: Ne wale kubayo muna.
4: Okobo tia omwana swengere wa mubu inenga.
0: Swengere kasukari kawa.
4: ya kazimu para merina kubantu. Mwana wetale tulikumulamwa.
0: Kasukari ke usoga.
4: Kubantu usoga vuduge.
0: Vuduge. Ule njogeze vigambo.
4: Ani vigambo vya kuogeza vigambo vya rusoga atenga nenda na ulizangu obu zao masakwati mzirae yokana ifabasa gato linako idono na akana
0: ya rusoga mwaina akana
4: tuwa kateka ila ayo mkuno
0: watia mumpiri wa isensula
4: beti tukuteko kuwa wa swansula kubanga
0: njagala wa swansula
4: oyenda wa swansula Mwameta luwa sansula.
0: Wa sansula.
4: Hanga wale kutu uweleza.
0: Ok.
4: Mnae Afrika ajati koka ajati Asia munaye kali ayo karwade
0: ajati wange munange
4: kali de bange deno rwade vokalumera okakubira okasimu
0: ngarabye
4: tuzo noza tija kuba chama nyonga kauli de kudobozi pia
0: okay
4: sawa stiva Allah wambi akawenye ka ajati kafaka wani kafaka lunja ko
0: amina
4: mamiruka yano wali namna mukoto kwali atero kuita erinya erinsha omulangira we western Uganda
0: okay
4: na yakoba ndi mwana no
0: namna
4: ajati kapapa na ajati nasali kumukoto
0: okay
4: alona twa Hamasad Rahman na sanao abudumaso odi mbitundo vya nanku wade kulenga
0: okay
4: wagere Musa Kalambi waliye waso kulweni kyanawo kumukoto tavira ko dala aba sukuru mwo nabona tubagaliza birungi byerere
0: sibwire
4: runako runja tulino mubadde gwe tugenda okulaba ko mitundo byekitinta lawa abanagenda abawaniko mukono
0: okay.
4: Amabashiri waniko mukono Fatuma kawanda waniko mukono na abasigadde mwenasebo mulongo waso amunda bire nyosebo jemanya ali mu byuma awo
0: alisebo
4: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: alaykum salaam wa rahmatullah anawe busoga nawe busoga bale sasukano ninga bagala nyume namwe bale nyo program intend extra sabire gwanga Uganda lebunako rwembyano mbagama nti ebazanga konga mungu akuyambe no dayika kibantu mbaka parliament ali masanyu na yali mu kivulao ali ne banene bamutwala ategwe kafenyire bugale ya RBC musigara mulaini yo cyo subura kula mu nsino kwagaliza nsiyo bisigade katonda abimanyi sinkaniza kubera sawa 10 zero gulo program intandex rambira ne muzi rubabano atwe tuvao era program yemu encha kumacha mucho nzati singize junani munga bankomire have a nice time bye avyano byenjogede binji sajja bakube chupa kutegira wanga wakafuru sajja bakuno bakambwe nga bankomire
5: ibinyuma big bobyocha bwitu bwebate ntanda ntanda program intanda extra intanda extra okusaddaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira ng'osiga saddaaka ekulukuta zimba masigidi jjamba ekyanja twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti guno katika noke kaseera twongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masigidi jjamba ku Airtel Money namba 0706 743 6 ng'erimu mannya ga Pearl of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 11 79 23 ng'erimu mannya ga Sozi Mohammed Harun

okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1079 RFM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: mwenda, oba ku 0 7 0 4 5 7 7 oba ku 0 7 0 3 8 3 10 6 Alijanna Toghaya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجمعكم السلام بكاتن يزم إلى بالا فهم كتولي نتين قواني ريزانيو إن شاء الله يرمو program ميمبار سبيشو كوي بازا بيدنا بيسوى دوكي تامونا دلوي تيني ونا الله بابا دي بلونجي تموي بازا الحمد لله رب العالمين أبا فنيوك سومو زبوكو انجلي استاليز مرسابو اشتوى الله أبا وبكو منكريزا asonga namwe basomoze bwana kufirwa kuwaza tusaba ashitiba Allah abirenga aba ayimpere nungi kwa banda fa batugenze ko biba kulemiza kulongosa abiya tusoba ko gaba abe basoba ko gaba abantu abirenga basonyi wana tele na kuwa mkaga tubira ne program member special together basho no kuyiga kuyigiriza okujyo kanya edini ya fe obusilamu mutwita ku member aljeda tugaya bitubyana bwana kusinzana wabakuli mulimu kulugwa bakora gwe guno gwenyine ogwo kubanga kusomesa kubanga kuteka teka abangenda kula hijene wa mura kubanga kutuwa sadanya wa ndivali afujo kusomu zibu kwenja ulo nemi limemila na minji natila muofisi ya yoso tukweba za gwena avira ko kugenda maso na ukuliza programu eno atene tukweba za na budaba fayo kula bati nuguli ya programu eno avira o tusaba wa chitiwa Allah subhanahu wa ta'ala avira inga bawa mungulu njogwelele ana wela wetukuyoza ayuza wana bulonji wotu seko wa sadu bulonji juma wa mashekha wa sadu kusaza nadala wa bagende wala namu wa wafayo kula matino voli yao ama tuwatu kibuwa kovino tusawashiti wa Allah subhanahu wa ta'ala belinga basasila tuge manyanzi kalunjia ya msafa na tembela wano mstudio njine mzukuru wa semule shiku mwuru siliki ndaula kuveri mende sesiliba iranga tuwira wano tuge na maso no kwejukanya iranga subyani kati ya kasera kano wikatuka obumazo kwete kateka na kuzumwezi avili mwenda asatu avili mwenda chiteke zantibula unakurumu oba ngaguwe deko mwezi guadhul kaida nga esawi natugenda kubanga tuingira mwezi guadhul hajja kali tumweba za tuwangaziza kutusa ate kuna kulwalero okuli yao tumusaba ya tumusaba amirenga tuwangaziza na mila la minji na ukumanga tumwala kuna kuna kwa dhul haji tubeba za mwena ukumanti mba chitundu kuchino mutukubele abali ku YouTube ya Pale FM dawa uja kubango ufuna program weno abali ku TikTok ya Pale FM agenda yu uja kubango ujisanga bulonji nyo subscribe share atina wali kujua ku YouTube ya fe mezile pichano Pale FM na uja kufuna wangu na wali ku Facebook genda yu program yu uja kubangu jifuna bulonji nyosu ulo ate kukua kuna yu higa songa atela tatu gamba ati na wabawilo gongi la yu ubalaga ufugele lomu tabuligi ya wedo bulonji sengada uwa sharinga atina likinga waka utono nyo kusada kachirina hivirunji vingi na dalambula mu wafe kwa zesa mario ala jakuwa dosa ulo kumanti ukule jana ukule jana ukule jana zima masjidi jamba ngatuweba za mwena mwena wa soze wa soze kubanga muwayo atitu ganti umu mkuchi agena maso tuweba za mwenga mwongero kubanga mtu sinika waka wa mwetu sabulo kubanga tulaba no kupaliza masjidi jamba ilanga usabulo kwa zesa simu za feza mobile money ngabuli jo ya MTN ya 0 7 7 7 kuminemu 7 9 abili musatu wosu uloko sa ya Airtel ya 0 7 0 7 7 gwena haya kwa zisa jina merchant ID wako zisa Airtel stach kumichana mutano sita mwenda hash ya kuteka merchant ya kusama merchant ili kumi chenda mutano 0 7 5 atibu bango kwa zisa jina ya MTN momope wako zisa onyiga stach kumichana mutano satu hash teka mu merchant ya 5 8 2 5 8 ono mwendo kuja kwa guze da uteke mu pini yo kuja kubango zimi masiri jamba kutu gamba ok kali ndo speed plus cargo limited hivyo wazawantu mwendo kubanga muwa unide Ilewa bagamati wakasawa za abantu ebintu ya mokuwe China, angaweta mwagwa Uganda. Awinzo kwa wa container ya futi nane, futi abili. Songa ateba inane ya house ya Yuhu site, Guangzhou site. Ebintu ya mwajibibela, angaweta safe. Ilewa bagamati wakufunila no, wakugata, wakugata na wo, wangwa oliwa mgugu. Ilewa bagamati no, wakuyambako, adela gwemunange, client wawe. Kwa yunga kwa suppliers ya China. Ilanga tiba kwenye wa interpreter, kusobwe soo kwangu ya engiri yoku la mzamu nge mbira za febuzimanyi, atene mbanga mshulo kutegela kana. Kali wa kuyamba kwa kusindika sentezo wali China, mwa suppliers, wa kwangu iza okuleta ya maguzivyo, na kwa vili mulumunga zitu se wali Mombasa, songa atene tutano vijia kwa vya tuse dewane Kampala. Kali ni waka matino warehouse, bilu wajikuwa bulonji nyono kwa kusonga zo, uja genda wali kumofisi za wikunuma katawaz, room number N101, wao kubile kusimu ya zilo msambu bili atano msatu noti emu abili mwenye wao ya Airtel ya zilo msambu zilo bili abili asatu munana abili wanafa wa Speed Plus Cargo hapa kuyamba kumbia usubuzi no kulefile vintu yu mkwanga ya gado kudamu programu jazigenda wali kumwezi kuchano ya fe ya mzimu chano wapale FM chano Islamic chano programu zino jakubango zifendela bulonji nyo. Abanafa ba House of Zakani wa Uganda bakujukizwa kutola zakamu maliyo iranga bagamba tino kusobola kutukiriza impaji yo kusatu no kuyamba abali mwetavu bwana uli musubuzi mkozi wa musala uli mulimi uli na taxi uli na role kontra uli contractor nawe ne kwa jangi zina sasa zakaya mu House of Zakani wa Uganda iranga osobola kugenda mu Tropical Bank account wachiteka mu Cairo Bank account mweri Diamond Trust Bank account mweri atene ne Pride my bank account mweri uso uleba kuila kusimu ya zero msambu msambu zero msambu mkaga atano mwenda atano wa Airtel mobile money ili zero msambu zero mkaga tano tano emu mwenda basange kuchimanya namba kumi kuchimanya namba mwenda pirmani kadeni zo kuila na pale FM wagantola zakayo otukuze emalio kukijukiza mundange inti manafa wa watisa magi kise premium sabuni ya mungunga omopia jude virungo ya renga vya njaulo okuvali mubiliko ayongira kubia unisa vya mcharao agula white star magi kia uvunga muduka ilikulio kumpi oba wakubile kusimu oba ngenda msuma ketuona usolo kubantino ofuna white star magi ulile chama gere chukuma ngoye zonga nyonjo ulunakulona nebanafe awa naimu Islamic kindergarten kindercare nursery primary school waliyese ngeba kujukiza gumnango mzade kumulembe guno kuchuka chuka weta agasimiru wante lina eliwa mwana wo entani kwe nunji kariwa gama atabana yumu kinda care na sana primary school sumirone elite kiteke ulunji ilanga wa gama atino bakuwa sempisa ulunji nyono kwa sabana Quran waligiriza wana kusoma no kuandika uluzungu norurabu ilanga wa gama atino balina de care na sana primary school bali eche baina chetagisa omwana okufanga somo bulungi dala ekifo kisirifu ekyenkani dawo sikyo tebira waguru dala eranga bagamba tino enenda bya omwana ebaye iyo sani dyo kubanti omwana abera dala nga mulamu nedu kalichira mba kitambulira dala bulungi nyo kale gwayeta zo kumutwala omwana wo ku Naimu Islamic Kindercare na Saint Primary School basange wali senge wachiso oima road simu iri 0702 10 16 10 16 wa WhatsApp ili 0709 chinana muemu noti noti atana mubili na imu zila mikinda kea na San Primary School raising happy learners with a strong faith and good character. Ok, wanu chukumu msambu katanyezi muenda pale FM kwetuli na te nevana filuwa fewa jana togaya tusubi anti katemazo kubanga wete katekano kumalo kulobu kubakobu nchali kalunji ya msafa ndi wanone mutawani wa na matofu Umaru Siddiqui ndaula. Mwe babo.
2: Era fetu utu. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Abantu mwenna, buli omuji osinzi ila ukubeda anga, uliriza Palo FM, ate mungeri neyenja ulu mwenye mbude bunu kwa kumacha
1: mbude kwa kumacha
2: mtu tsebo abamu baba uchari mkuu wa mereza ata abamu baba bali badde bafubutusedda ogenda okubeera nti enkeeze era yeri esiriŋŋanye naye omuntu okubeera nti aga nti kumakya kuno kansooke kuwuliriza mimbali special aba akoze ekigambo nakyo kyanjawulo kale nno bavubuka mwenna abantu abaami n'abakyala bannyinaffe baganda baffe ne bakadde baffe abantu abagenderedde mu myaka tusooka okubabuuzaako si mu ngeri ndala yonna wabula yeeyo ti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
1: wamafiratuhu
2: واسعد الله اوقاتكم بكل خير فتوتو
1: ممو مو بابو
2: اي فتوتو نغا تولابا زوليكيدا
1: اي ادي
2: اتوبيدا اكاويرو اتينغا اورونو توبانغا تولي انجليزا دالا اتي زولي حجي اي ميزي جو مبيرا ياجو جانكيزو ku muntu yenna amanyi lwaki yatondebwa atamanyi lwaki yatondebwa alaba tibiina njawulo agwata olwajjo lwabaddeko n'enjawulo ku lwaleero zonna zifaanaganye bwe zityo naye abiinamu enjawulo yoyo amanyi ensonga lwaki Allah yamutonda ensonga eyatutonza si ndala wabula yakubeera nga tukola obuddu tukola obuddu
1: obuddu
2: ate era muddu awulira
1: engabo ya mukama we
2: fetuli baddu boye yatutonda olw'ekigendererwa tumuweereze tukole ebyayagala era tuleke byatayagala tetulina nsonga ndala etali eyo lwaki mu nsi muno mwetuli byonna ebirala byolaba tukola tubikola ku sapooti ga kiri kusobola kuyimirizaawo kiri ekyokubeera nga tusinza eyatutonda Allah subhanahu wataala naye oyo yatuteekerateekera ebyo mwana wattu yatuteerawo ebiseera n'abyawula ku birala n'ebifo nga birina enkizo ku birala mu ekyo ekyokumusinza ebiseera tebifaanagana
1: byanjawulo
2: ennyo oti yagamba nti emyezi giri
1: 12
2: n'agamba nti naye ate ena egyo gya ti gikira ku ginne waagyo tuba tukyali kwena ate nogyosanga lamanzaani nga naye ayingidde tuba tukyali awo kwegamba ebiseera nebibeera n'embeera zaabyo ebyenjawulo oba okyali awo mu biseera mwennyini aga nti wange nno ggwe akawungeezi ka kejjuma akaakaakaako obudde nga bugolooba enjuba nga egolooba akadde ako kalina enkizo ku muntu yenna anoonya obulungi eri eyamutonda obwensi oba obwenkomerero tuba tukyali awo oga nti aa amatulutulu ago galaba nga bunaatera okukya bunaatera okukya bwe bukuninira awo ennyo obwo obulaba bakiyita waktu suhuri kiseera ekyamalya gaddaaku mubaka sawasalama n'akitulaga nga kiseera mu biseera ebirina enkizo ku oyo alina byalulunkanira eri eyamutonda ebyokunsi oba ku nkomerero seoba n'oyo yenna ayina ayagala okwongera okubeera mu abo abamusinza biseera bwe bityo Allah subhanahu wataala bwagenda abiteekamu enjawulo saati era n'ebifo era nabyo obisanga nga byanjawulo gwe teyagamba nti ahabu lbiladi ilallah masajiduha wa abghadu lbiladi ilallah aswaquha ega nti mubifo byonna bimbeeramu waliwo ekifo allah nga akyagala nnyo mwana wattu nga emizimbo gye egiyitibwa emizikiti kati ekyo kiba kifo ekyanjawulo oba ogenze okyali awo n'osanga nga waliyo kyayise baladullahi alharamu ekibuga kya allah ekyemizizo makka alhamdulilahi lahi asra subhana allahi asra biabdihi laylan min almasjidi alharami ina ibrahima harama makka atewa inni haramtu al madina eh obuchari yao eh makono ne madina ono byo bifunyekizo ku bife bilala
1: yeah
2: obuchari yao inna safa wal marwata min sha'airillah abangi mubutunumba mubiri akatunumba safa na akatunumba marwa mubitwale nga mubiri mwebyo ebyenkizo eri ekoyo eyabatonda kugamba ebifo Allah subhanahu wa ta'ala nebisera mwana wotu tebiya bifanaganya wabula waluo ebirina enkizo naddala nga twogera ku kigambo kyokusinza eyatutonda Allah subhanahu wa ta'ala bwetuddayo mu biseera saagala kubalwisaayo bwetuddayo mu biseera ojja kusangayo nti Ramanzani kiseera kyonna kyanjawulo naye ati bw'osanga ennaku kkumi ezisembayo okugwo ebiro
1: ekkumi
2: ebisembayo okugwo n'osanga nga al ashiru al awakhir min ramadan ngatezo ziyina enkizo esinga ku biro ebirala byonna ng'obitadde wamu n'omaliriza nga atoggyemu ekiro kimu ekiro kimu ekiyitibwa ekya lailatul qadir lailatun mubaraka ekiro ekijjudde emikisa gya Allah subhanahu wa ta'ala tanazzalu al malaikatu warruhu fiha ekiro ekikiramu bamalayika nga ne jibuliru talutumidde mwana talubalikidde naye akiramu nga naye akiddemu mpaka nakugamba nti bamalayika mu kiro ekyo mu nsi baba basinga obuyinja obungi kale nno ekiro ekyo tuba tukyali ku olwo eyo na Allah subhanahu wa ta'ala atujjayo ogenda okulaba nga ate atutuusizza lwalira 28 29 lunaku lumu bbiri tujja kuba nga ate tutuuse waliwo ebiraawo ennaku ekkumi
1: ezigenda kuyingirawo
2: waliwo ennaku awo kkumi ezetulingiza ennaku ezi kkumi mwana wattu al ashru al awwal min dhil hajji njala okutegeeza abatuwuliriza bonna abaddu bonna abasinza katonda bonna abayina ekigendererwa abafaayo okuwerwana ku kigendererwa ky'okusinza Allah nti ebiseera bye twolekera ennaku kkumi mu maaso awo eziyinza okuba nga zanditandika ebbalaza zanditandika ebbalaza zennaku ezisinga mu mwaka gwonna
1: zennaku
2: ezisinga okuba n'enkizo mu nnaku z'omwaka gwonna
1: omulamba
2: omulamba ekyo nno kyoyagala gwokunsojja sojja ekyo Imamu Ibn Taymiya yakiteekulula naga nti tewaliwo neza tewaliwo tewasaana kubaawo kubagana mpawa mubiro bwe tuba twogera ku biro ebiro ekkumi ebisembayo ku mwezi gwa Ramadaani byebikira mu mwaka gwonna naye bwe tuba twogera ku nnaku ennaku ekkumi ezisooka ku Dhul Hajji zezisinga ennaku zonna
1: kitegeerekese bulungi
2: era omubaka sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abdullah ibn Abbas ekyo nno yakirambika agamba sallallahu alaihi wasallama titeriyo nnaku ng'omuntu yenna bw'aba azikoleddemu omulimu nga mutuufu nga gwagalwa nnyo eri Allah subhanahu wataala era ne gusiimwa okusinga ennaku zino ne bamugamba ate omubaka wa Allah nga tumanyiyo jihadi nge omulimu ogw'enkizo ennyo nabaga nti kebere jihadi nayo ngisibidde mugugu ogwo mu bisingibwa mpozi ayinza okubaako n'enkizo muba jihadi yoyo afulumye n'agenda muyo agenze ye yennyini n'ebyenfuna bye n'abeeranga ku byombiriri talina kyakomezaawo oyo yayinza okubaako n'enkizo naye abatali abo omulimu gwonna omuntu wabanga yeefubyeko mu nnaku ezo mwana wattu guba gwankizo nnyo nyini ddala kale nno ndowooza mu lukwakwayo
1: waliwo obolesa nnaku zino omubuuza olukwakwayo aja kuza naga nti ati kati seka yogedde ki olumi nga yogedde lukakwa mulukwa kwayo kale mubimpimpi nokuyita mbwangu
2: okuyita mbwangu ndoza oluvannyuma lw'okubategeeza eggulire eryo tutwala omukisa guno okukubiriza buli muntu yenna omusiraamu okubeera omujjumbize ennyo okubeera afaayo ennyo okubaako ne byakuŋŋaanya mu mirimu emituufu mu nnaku zino ze tuyingira obugayaavu tubuwummuze obugayaavu tubuwummuze tube
1: twongeremu jjiya
2: kweteeketeeka okuva n'olwaleero okubeera nga okutandika n'olunaku lw'ebbalaza obeeko n'emirimu gy'ogenda okubeera ng'oteekako essira mu nnaku ezo ekkumi eziddirira oleme kusubwa bulungi oleme kusubwa bulungi
1: obwetendo obuyitirivu
2: nyinza okugamba nti omuntu yandibadde afuba okusinga bwafuba mulamanzaani
1: sikutegedde
2: kino ekigambo mbaka kyeyayogera tekyalekana ramanzaani mabega ne ramanzaani ennaku za ramanzaani ziyingira muzino teriyo nnaku mwogenda kukolera kintu mulimu mutuufu gubeere gwa nkizo nga gwagalwa nyo ewa allah nga ne byonaogufunamu tomoni nga byonaogufunamu biyitirivu mu bulungi nga mulimu gwogenda kukolera mu nnaku zino ekkumi zetugenda okuyingiramu hadhihi afdalu ayami sana era allah subhanahu wataala n'okuzirayira yazirayira walfajiru walayalin ashir allah bw'alayira ekintu kiba kyansonga allah bw'alayira ekintu
1: kiba kyansonga ate kyankizo
2: ate kyankizo aktharu almufassirin balaga nti alayali al ayami al ashir ezogerwako awo zinnaku zino ezisooka omwezi ogwa dhulhajji naye bino bikulu ku muntu yenna emirimu gino abantu nga tugiyenda okugikola yenna ayagala okubeera nga aganyulwa mujo okulongoosa obumalirivu bwe tukolerako emirimu gino gye tugenda okukola bugwana okuteekako nnyo essira enniya kwogenda okukolera byonna byogenda okukola nti tunakoonako
1: byetunaba tusobodde
2: ogwana tukulembeze okukugamba nti mwana wattu longoosa obumalirivu kwogenda okubeera nga okukolera kyonna sawura amukabura kibeere kitono kitya oba kinene kitya oba ogenda kuyuza mu ntende olyeko ekitundu oweeko kalungi ekitundu ekyo ekyenniya kwogenda obumalirivu kwogenda okukimuweera ekitundu kyentende

0: kusinkana Allah nange nsubira okulaba ku mpeera zaajyo
1: okozesa kyolinawo okumpi ddala nga tokisusse namu
0: nga tokisusse naye ekizibu abamu tetukola na niya
1: awo
0: abalala tukola lwanaakola ntya abalala tukola ate luwalo ntekeddwa هذا الاحتساب هذا الاحتساب اتجابه شنو يا محمد صالح المنجري اعمال القلوب اسمه بتيتا
1: اي اعمال القلوب
0: اعمال القلوب اين اعمال القلوب يجيم نابيرا
1: emili mujimi jemitima
0: mubitabo byaseka bisigo kujubira kino kyekimu kubyo bakiyita amalul qulub emili mwejikolebwa omutima aina ekitabo bakiyita kaifa amalahu yakolaga yabayisa atya yakolagana atya nabo ani obubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam najja abateeka mu question mark nene nagira kati zaujatuhu auladuhu afaduhu agniya alfukara nga jiri mu question mark kitabo kiri so interesting nyo nyo nyo kitabo mufsidatul qulub ebyono n'emitima yeno mwalimu waga asobodde okufuna ebitabo ebyo mwagaliza amasava ago galime kumusuba okigula n'otunulako kya Sheikh Muhammad Saleh Almunajjid bambi yawandiika bulungi nnyo ku nsonga ezo naye mu kitabo kye bayita amalul qulub yawandiika ku al ikhlas kyeyasookerako bwe yamala omukaddima baabu gye yasookerako yasookerako al ikhlas najja ajogerako naye bwe yamala okulaga al amru bil ikhlas okulagirwa kwa kino kyetwogerako bintu byetukola tubikole mu ngeri ya njawulo naleeta obujulizi min al quran bwe yamala naleeta obujulizi min assunna bwe yamala naleeta fi kalami salafi kalami salaf abantu abatukulembera mu balongoofu bo ensonga eno bagiraba batya ng'oggyeko obujulizi bwa qurani ne hadithi kino kyetwogerako kubebyo bulijjo byetuwulira bakyogerako nti ebigambo biri byasanyusiza nnyo okubisanga wano yagaa nti kama ku peji ya 25 yagaa nti kama annahum bayanu bakinyonyola abo abatukulembera mu balongoofu anna niyata
1: kumaliriza kw'omuntu
0: eno eniya kw'osinziira okukola byonna byogenda okukola bana tubyogera ku kiseera kyetuyingiramu ekyokukola ennyo naye byetugenda okukola okuviira ddala kwoyo agenda okukola ebinene hijja n'agenda okukola ebitono agenda okuwa siringi 5 omwetaavu kama annahum bayanu anna niyata nti eniya kwogenda okukolera kyonna kyogenda okukola kitono oba kinone ahamu min al amali nafsihi
1: ok nti eniya kwokolera yesinga amakulu okusinga kino kyogenda okukola kyenyini nyini
0: kino ganya ekyo kalungi wanoganyanga ensonga kama annahum bayanu
1: okutereza eniya kukka
0: Allah
1: kwa mugaso nnyo kwa bbeeyi nnyo okusinga ekyo omulimu gwonyini gwogenda okukola
0: obumalirivu kwetukolera
1: omulimu
0: kwosinziira ogenda okusaalira gwe gusinga okubeera ogw'ensonga kyekisinga okubeera ekyekinyusi kyekisinga okubeera ekigwano otteekebwako essira okusinga omulimu gwennyini gwogenda okukola okusinga esola gyogenda okusaalira ku bumalirivu obwo okusinga hijja gyogenda okukolera ku bumalirivu bwogenda ogikolerako okusinga munange ekisinga ti kigambo kino nengenda okwongera okukyetanalizinga ddala nnonga bwe kiri kaifa dhalik عليها تبنى القبول او الرد كومالي ليفوكو كوي كوسينزيرا
1: omulimu
0: okukkiriza okukkirizibwa oba okugugoba ogunafuya oba ogwuzitoya aniyatu saaliha eniya entuufu ye allah kwasinziira okukkiriza okukola kwoyo yenna abaakoze ate niyo etali ntuufu ne bwokola ekinene kifaanagana kitya kwasinziira okubeera ng'abigobye byokoze allahu lmustaan qala yahya ibun abi kathir omwalimu oyo yagamba nti taallamu niya
1: manyisibwe n'okweyigiriza
0: mweyigirize mufeeyo nnyo okuteeka ebirowoozo ku bumalirivu bwe musinziirako okukola kyonna kyemugenda okukola fa innaha ablagu min al amali fa innaha ablagu min al amali
1: kyawaguru
0: nnyo
1: okusinga omulimu gwennyini
0: kyansonga nnyo kyansonga nnyo okusinga kyennyini kyogenda okukola nawe kyali ku yahya waqad kana al ulamau yuakiduna ala al ihtimami bitaalimi nnasi al ikhlasa olubeerera abamanyi b'obusiraamu bakinoganyanga nnyo yuakiduuna bakisimbangako nnyo essira ekirwa ala al ihtimaami tituteekeddwa okufaayo nesse kufaayo yenna nga tufaayo ku ki bitaaliimi nnaasi al ikhlaas
1: okuyigiriza abantu okukola omulimu neniya ennungi
0: okuyigiriza abantu okukola kyonna kyabaakoze nga akyawulidde allah kumusiima nakyo nakumuwa mpeera mu kyo yaqulu ibunu abi hamza rahimahullah yaga nti wadidtu neegomba law annahu kana min alfuqaha neegomba kale senga waliyo abakenkufu nga bakenkufu muki bakenkufu mu ddiini man laisa lahu shugulun man laisa lahu shugulun
1: nga tebalina bingi oba byebataataaganya
0: nga tebalina mulimu gwonna mulala gwe bakola kano oba kayiseewo katya wallahi temwabitegeera senga abantu babitegeera mwandibadde abalemi abawalimu bammwe kyemwegomba kubo kubeera nga laisa lahum shugulun mwandibadde mwegomba era nga mukikolerera era nga mukifaako wamukitole oba sekinoomu okubeera nga abawalimu bammwe tebalina kibatawaana nakyo illa an yuallima nnaasa
1: nga ebisinga bamalira obudde bwabe kutusomesa bantu
0: allahu akbar illa an yuallima nnaasa
1: ninda nyo ebidiriraawo wansi mukuwunzika wange manyi olinda nga
0: obunaku lwe muli kituukako
1: nemukitegeera
0: nemukitegeera nemukikola mugenda kufuna ebibala mu ddiini yammwe
1: nti abawalimu obudde bwabusinga baali buconcentratinze mu kuyigiriza abantu ngeri ki gye bakolamu omulimu neniya entuufu
0: ekyo kyekiri wano watausiata lidaira okugaziyako kussaako abawalimu balina bani badde bayina kibayina okutawaana nakyo
1: sibine ebirala kandikandabo tebayode tebatawaana na birala bira te batukize bino
0: teri muddu ogwo ya akil karim
1: ya asafa
0: teri muddu ogwo ya akil karim yahya teri mudde bwakusoma nakusomesa nakudde mbiduuka tebuliyo
1: Ndiye kange maro gene na ilobi wanu maro kujira.
0: Bobira bango manya waliwe chifa kusaidia ndala.
1: Eh?
0: Kastobira banga. Ngo manya waliwe chifa musaidia ndala.
1: Eh.
0: Sichi musa musa.
1: Abu mwachi siri ngale mutimba.
0: Sina sichi musa musa mori kaverani na yogeratia na matizatia. Sichi musa musa. Tikola banga tusungira je tuzungira musaidi eno je tulina okukola je tukola wabaye bikosebwa
1: je fino ovunanyizibwa
0: je tulina ovunanyizibwa tetujja kubisoma je tugendo basomesa kubwo budde bo kubisoma te tubulina
1: tubulina
0: oba tutujja bibasomesa
1: hatujja ga tusubule
0: oba tetujja bibasomesa Wenani kusomesereza nange nina kubera mwecho choli.
1: Sorati ati malen kuwene chino chicho ya gara.
0: Otenji jewa. Otenji jewa. Gunze wacho kwa seri nina kukona gumu.
1: Hati kuhesuma guno nawe.
0: Otenji. Hati kuhesuma sisa kubera mu. Wani batenga titaawa numai.
1: Osolo kubera.
0: Oyamba kanana ange.
1: Wati no chie kwa gwa.
0: Chusobola. Chusobola. Ati kino kikulu kugwe okuyigiriza nokunonyeza butabo osobola okusinza abawo mu bwenyini bw'okumusinza kino kye kikulu kugwe wenyini nyini ngawe kiri ekikulu kunze bwe kitabe bwe kityo bwe nasala wekisigalamu bwe nti nga tonyamba kukyo nesigama nti nzize tuvuganye naawe mu ebyo by'olimu nja kufera Nsobolo kujamu bwe wezo kusomesa gwe nani kolede bye nkolera ogati nkubaza botabo enkukwe kujamu
1: nsobolo nango kuitawo
0: eh nange nsobolo kuitawo
1: jinzi jukiza ese Dr. Adams njira ganti ne mwe bwe mugenda kwe baganti only yowa amazi agasiba munyunyula ariyo tukabino ganti anayo bagalo kunyula tate bimutamayi muleke musigale maziga mu muganyonyole mu pulambinge
0: naye echo che kigazi
1: kigazi
0: nalona atuko kukifunza banonara wa shuguru emu agati ne senga wali yaro walimu
1: nga bafukaha
0: bafukaha agambye bafukaha yet nga ensonga yabwe Nsonga yawe man laysa lahu shughulun illa an yu'allima an-nasa maqasiduhum fi a'malihim
1: ogo katali yawo
0: kujiza ngapo awuwe basibye woka kulwana ganana ni abantu ko basinzira kola byo bakola
1: ngamuli munene
0: ngamuwe badda Bechi abwe owange gwo kusara osara niyo osara umari yevu kwa sinziro kusara kufana kana butia owange gwo tukula mo yamba de jiribabu na ye jiribabu eno daro jamba de wachi
1: kunia je
0: na bade kumba kere university au na yogira kode na abato vambi ama abasasire vambi bakula halaka ya abu ni vambi tale gati chukukira ni maganti bera musidamu genda kumuzikiti wale kumakere university nga toina vyo obaza nebu usekele na mnyabu genda wongo yamba de nyamba la yeyo musidamu nenga toba za wo chirenzi toba za wo balizi genda wonga echikutu tewo toa atalile robik
1: kula mitonzi uchakwe
0: ewa anti muhtasiba Hukuli kilo kukuwala mkutambula mbibuga Jona wate mba Na wate kumdansu Hukati
1: Ine yebwai
0: Omchana nagade Chana kati tsega Omwana wabana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana nga bubajeruwe wangu bwebe isaka ambi bweba muzaku bwetu wakutulibili ekati imu wadigati wanu wali wabi haji vya tubaza
1: la ila ila la kadini yeyo kuzikana yeyo mune yeyo
0: alikuchono
1: nirudawa
0: kama abantuma situ antuma tuwala
1: Aba nungu wa zika wa nangi.
0: Ani kujono. Nini wa mwamutu gati kwa maza kuzika. Imbiri eno gasiye yoku zika gaya kumbaga. Yename mabumeni.
1: Ame mbezi.
0: Chichi.
1: Tu inama nangu kuzika.
0: La ila. La ila. Bia tufako da.
1: Ya, ya, ya, ya. Ni anga tukakati. Nangama nazi kuzika ati.
0: Turi muhijia, vayu wa muzika, tukane muhijia.
1: Ngene mnene, mwuri mwamunene.
0: Ule mwantu ku, chichicho.
1: Banangi.
0: Kumbe. Aina biyabara.
1: Seka tumanyifu ya tulese wano. Ine songa za feza tulese.
0: Wanji.
1: Ine songa za feza
0: tulese. Songa chichicho.
1: Ine songa za feza tulese. الله أكبر
0: الله المستعان وما قامتي ليس من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم وقل بكبير يا أبعاتون قل ببدا قل ينسون يا أبعاتون ويقعد ويقعد ni baba akwe ni weba tude nga batude wo baba batude litadirisi nga batude wo wa kusomesa fi aamali niyati fi aamali niyati
1: miri mje niya ejikole wa niya
0: niya banange tugenda mukola tugenda mukafumutu kokakola na yerongosa ground kokorera chonna chitono obachichi obachinene laisa illa agati ngateba ino kujja kecho Sheikh Bari ateka taariq comment kukagambo cha Ibn Abi Hamza yagati wali annahu ma utiya ala kathirin minan nasi illa min tadhi'i dhalik emini mujaffab amuti yel amini mujarakola tejitoko mose nejononeka nejifatoge bage nokutuke wa Allah tebali sangayo na yengo muwato webwali webyafira webyayononekera
1: webyayononekera Eina hebi tuka yoba nange
0: Fagina kusana anga teri Na yendo mwono nyeleza biafira wa Biafira wa Ngate biafira walala wona okoja kuko azu
1: Rao ndi kwenye
0: Niya Abange mwe buli yenali nako chakola. Abange mwe buli yenali nachagendo kola. Kibere kya bwateka. Kibere nga si kya bwateka. Al-ikhlasu al-ikhlasu.
1: Kutereza niya.
0: Era osanga yesonga lwaki. Laqad nabbaha as-salafu as-salih. إلى أهمية الإخلاص بعد قراءتهم لهذه الآيات والأحاديث فأعطوه شأنا عظيما وأدركوا خطورته وأهميته بباسم آيات يزكوا تغنى كتنو تتوغيركو نباسم حديث يزكوا تغنى كتنو تتوغيركو أجاكو سانغا باتي سانغا نقدرن بطوفو كتنو تاسوكا okubere chesonga erosanga banji mubo nga faqad kanu yabtadi'una bil hadithi anhu fi muallafatihim ojakusanga nga enteekateeka y'ebitabo by'eddiini nga mwana watto ekyo kyeyennamba wanu kye basookerako kama bada al-bukhari rahimahullah bi hadithi innama al-a'mal bin niyyat
1: hadithi al-awwal
0: al-hadithi al-awwal ono chichi chiteko kubanga chiine kizo chaso gwati china chiwadde awulawiya wati chaso keddeko olwenso onga ati ebisigadde byonna guno gwe musingi wano bitokomokera wano webiramira wano webifira qala abdurrahman ibn mahdi law sannaftu kitaban fil abwabi laja'altu haditha umar ibn al-khattab fil a'mal bin niyyat fi kulli babin agati mbakuandika mwemba wa kuandika buli mulyango gwonna gwonna mina kuandika kuswala nsoka hadithi ya innama al-a'mal bin niyyat faman kanat hijratu lillahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli wa man kanat hijratu lidunya yusibuha man kana yuridu harth al-akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harth ad-dunya nu'tihi minha libaro libaro abagendo kola nabakola Allah araba kimutima gwo kokolera kwosinzira okola byokola oyimu kanuga abantu ntimba wadde miliyoni Fede tugana kweyanza. Metakibira tetugana zikuwa. Tukuwa yeye afe ye mutambala. Ya idi. Allahu akbar. La ilaha. Wano imiri tebo nyenya. Haji sigara yo waguru. Allahu akbar. La ilaha. Chino chwede milioni namba.
1: Ye chwede.
0: Na yeno. Abitunulamu obite kako tiki no kubisa zamu alaba chimutima go terichi na kuwaza ngama yuqalu li baadhi nnasi yawma yalqawna rabbahum ngaye kigendo kugambibwa abamu kubantu wakati mukola kwabwe ndi idhhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza
1: bakusibaina jwa kusindika
0: wanji
1: bakusindiseri
0: ngutide
1: bakusindika wa
0: Allahu akbar walillahi alhamd
1: nga fayiru yange bati banga ni fayiru yange ruwanu
0: Allah agenda gambo omuntu yenna akwata akameza nakawo omukyala ngetsonga yetatadde mubirowoozo kusimibwa kwa ya mutona na kumuwa mpera ensonga yengono era wakati mugende eri abo be mwali muteka kebirowoozo nga mukola murabe oba empera ya mujeri temwakolera nze
1: so baga genda kukadirisa namba nya wale kayo wale fayiro yo naye wano obadde ogisubya
0: teriyo
1: Allah
0: hija tunazisangayo zino zitukozesa abantu ngambye
1: Allah akbar
0: mutawafu ya hai
1: yonji yonji mutawafu sidiki
0: mutawafu sidiki
1: yonji
0: mutawivu Faruku
1: Faruku
0: mpiche yani atanyige
1: Geraldine
0: mutawivu Geraldine mwana wa kitabu mutawivu ali wali Sadat abutweja kunyiga mutawivu wali mutowage twawiru Abdallah Yusuf Lukwago nabalala abatanyige mwabanyiga bino temuteka yo matuga mumbireke hijja zitukozesa abantu ne umura Botuna teka ye wa amgati fairo ya feino tuwe tuwe Allah anakiriza nagati tuwa korela ye
1: Allah
0: nagati wa Umar Udala uwa korela haze kerepe rayo yiyo
1: Allah walilahi alhamdu
0: wanji Teliko mao, gwegwe tutuara, mwewe tutuwa wafa mwe. Hijia me umura munaza anjura, mwogwata hijia yoro kwata umura yoro.

0: There's a light and watch me set the fire. This feeling younger, Shibuya can stop the boo. Kalakata, Kalakata, Mikono do. Free of fire, free of fire, free of fire.
1: Kuna mbeleze singa, kumukutu ogusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda, irunga mizimu.
2: The Patriot, the Patriot, moyo gwa gwanga.
3: Tukumiyo kumukutu na te. Dachika zili muna naza wakanya kusawa enya zincha na kukalo. Tuli mkutunu lile nsonga zigena maso mguanga. Tuzikuwa ganya kebido wazo butalifu na hawe. Zinyombi Mahmoud Studios. Tuli live kumukuto kwa YouTube wa mpuliliza. Genda ko ubengo utulava nga buuliliza. Togo vedele teka kechido wazo choshe. Yali nga koku video yotu soloku wanga tugenda maso. Kumukuto kwa TikTok ne YouTube. Musawe ne gobede de, esawe ne yokubiri, tu genda kugazi wa mkoka. So keko katono nyo wa mwami kaga, kuruwa NRM. Agizeko kurungamia, kusonga zino, izo gedua ko, atemu dakizi jo gobede ya tumarenga tu kuwa touch mu performance ya parliament, ja edafu ni chitu sobida. Kali, mwami kaga. Luachama ntubalu za esubi tedidi mumbu kule mbeze, nadala mchisa anja chine chidako ni viwende. Awe watu yao.
4: Okusomoze wa kwechibuzo, echisoka. Ani bantu.
3: Of course, nabali wano wauli.
4: Bwetuba nga tuogera ku bantu. Echirambiki wa msemateka ya Uganda. Fenaje tuwa echitibwa. Abantu chevaluoza, wachisala ona kalulu. Kulu John Kenu Chams, the man honorable ya Gambie. Nti semateka wecho werambika na hibu ya wade ayogera nalaga nti okusala kwa abantu ye mchifana nchi abantu waba isemu na avalonde dua tebali fracting ndooza ya abantu mumateka ga Uganda kuja konga bako za mapia bano betulonda tebali nakola yonkola ndala yonna ilaga kusala kwa abantu musobola okubanga mbaddemu ebirumira mukulonda kuba mubuli awali okuvuganya newe guba mupira awamu wesanga nga waluwe ndobo tetuziwagira era tonza ganti omwagizi wa gwangobo omusambi wange bandi mukubye ndobo newe zibanga zibaddemu tulina kukolera wamu okulabanga endobo ezo teziddamu kubeera nga zezireeta okusala okwanya wangu ddo mupira na ye mukino ekyogerwako akabonero n'omusingi gwakolwa mu 95 nti abannayuganda beba nanyini buyinza era obuyinza obwo babukozesa nga basazeewo ani anaabakulembera bahonorebo ne bamuyiza anzikirize olwokuba yayingira mu lwokaano olwo bwemuyita honorebo tachitia tomanya bijja mu maaso bahonorebo badde banyonyola ku nsonga y'okulaga nti tebamanyi na system mwetukulembererwa nga kituufu bwoba ne mujjawo ne wakusinga obulungi wakiri ogamba obugulu tinenayo obugulu mulungi kikuba obugulu kizibu okukkiriza nti abakulu bano tebajjukira nti gavumenti eno nga etandika obukulembeze mu 1986 yajja nga ekulembera mu nkola nga ya kipooli kyebogerako olwaleero kyaliwo luli naye bwe tuyingira mukola semateeka ne tukola semateeka yaffe netuwa omusingi ogwe enkola eya movement system. Movement system yalinga enkola ya individual merit amuntu nga bwe yeesimbyewo era honorable Richards yagikulemberera muko ngombaka wa parliament ngaalina endowooza y'ekibiina kye naye nga teyeesimbirawo mu kibiina
3: omuntu yeesimbyewo nga
4: yeesimbawo lwa busobozi bwe era ebizibu bino byafunye olwaleero kuva mu nkola ya busobozi ne batandika okulonda ambuleera ne bbaasi n'enkumbi naye mu busobozi yali awangula kati enkola eyo honorable Richards ne bamukulu Muyizi nebagamba ndi enkola ya individual merit mbi ereyo yokusinzira ku democracy bugo balowoza ndi gwe bakopa twetaga bibina bingi newankubadde nganze yasoma ebyobufuzi manyi omusingi oguleeta ebibiina by'obufuzi ebingi mu byobufuzi by'ensi kye baali banoonya n'omusingi ogudibya enkola eya monakizi okuva eri mu Bafalansa nga bazigoba n'abalala ffe wano olwaleero enkola y'ebibiina
3: obufuzi
4: nga ekibasazaawo kulowooza nti mu nkola eno ey'ebibiina ebingi tunaakomyawo ekyali mu 62 obe kyali mu 8 nti omuntu osobola okuddamu ekibiina nekiddamu nekisitula omusingi abaali bakkiriza mu DP be baali basinga okupushinga okugenda mu nkola y'ebibiina ebingi newankubadde nga n'abalala nga abasipi bakiwagira naye nga balowooza oba omugendo tetusobodde kuba na maanyi bwe tuzza ebibiina bano bajja kunafuwa ekibiina kyaffe kifune amaanyi naye si nti waaliwo a fundamental difference nga waliwo enjawukana ey'omuzinzi ereeta okugamba nti mu Uganda ya mwaka gwa 2005 DP mwamuyizi mwe baali esobola okugamba nti gino gy'emisingi gye twalina nga DP ejawukana ku UPC ne CP ne NRM era egitulowoozesa nti bwe tubeera awamu mu nkola eya movement system ebirowoozo byaffe tebisobola kuyitamu era twetaaga okutwala eggwanga maaso nga tusinzidde wano tebabirina era obubonero obusembayo obulaga nti tebyaliwo ntunulira ku bakulembeze ab'okuntikko kuba omukulembeze w'okuntikko yakwata omumuli ku mupu leero ntunulira Bobby n'abalala abali ku leve eyo secretary general ne banne nekwenaremu era ntunulira president Museveni n'abalala newa honorable Ken era ntunuulira bakulembeze ba ku ntikko ntunuulira okutandika ne ebiseera ebya Alhaji Nassser Ntegesebagala ne ntunuulira ebiseera bya Norbert Mao n'olwaleero Norbert bwe yajja okukola endagaano okukolagana ne government mu agreement yaabwe gye baakola emuleeta ne mu cabinet abantu baagivumirira nze nga ninze ndowooza Mao mutuufu ate muwagira on principle kiki ekyaleeta DP okutandikibwawo kunyigirizibwa kwa sect eyo mu nzikiriza n'eggwanga okw'ebyobufuzi bya Uganda ekiseera ekyo nga tali mukristaayo tolya bwakatikkiro tolina ofiisi gy'osobola kulya wano ng'oli mukatoliki ne bagamba tulina okwerwanako tuteekewo ekibiina ky'ebyobufuzi kya advancing endowooza zaffe bakasolo bwe batyo batandika ekintu ekyo kati olwaleero nga emengo bakatuliki be bagifuga ng'ogyeko Ssaabasajja Kabaka olwaleero nga mu institutions za gavumenti ez'amaanyi balina se bakyalina ensonga ezzaayo ku musingi ogwa bakasolo ogw'okugaa tuwerwaneko naffe tufuna obwogerero leero Mao bw'akola endagaano achievement y'ekigendererwa ky'abakasolo kuba tebakyusanga bigendererwa bya DP okuva bye baagitandika mu 1954 achievement yaabwe n'ebyali bibaluma byali bimaze okuddibwamu nga kakati kyakugamba tuyingira tutya ku keeki y'eggwanga
3: nga ki ekyaddibwamu
4: ekyali kisinga obukulu kyali kyakunyigirizibwa kyanzikiriza ey'ekikatuliki mu byobufuzi bya Uganda nga abakristaayo olwokuba twali tukulemberwa Bangereza nga baatuula ku nzikiriza endala zonna abasiraamu tebaatandika kibiina kya bufuzi simanyi nsonga naye nabo be baali bamu ku baali basinga okunyigirizibwa kubakyo n'enjogera ndooza egenzi ekyuka ku mulembe guno ng'omuntu asobola okugamba nti mu tekisi ndabyemu abantu 8 n'abasiraamu 2 naye ebyo byonna mu enkyukakyuka n'enkulaakulana y'ensi erina ebintu ebikubaako nga biringaho nabo muyizi kanso bwe yayogedde wano nti yaliko wano nga talina nvyakomyewo nga zikomyewo naye kizibu okukwata ka vidiyo ng'oluvirumera n'enkulaakulana y'ensi naddala ng'evudde mu mbeera nga Uganda mwe tubadde ebimu bikubaako nga tomanyi nti n'envi zaakumera njagala kukomyawo ku nsonga ebigambo
3: ebyo enkulaakulana eno munnayuganda ono owa bulijjo oba enkyukakyuka mu byenfuna agiraba nnyo mu nsawo ne ku dining obusobozi bw'okufuna ekyokulya omuntu n'ali ekyemisana nalina ekyeggulu ekitone ennyo okutwalira awamu bogamba nti enkula kulana inzo butala bwanguru vibwe lukula ibibuzo biba bingi nyeri muna Uganda
4: njagala nze cyo kidamu nze sikiriza era suriye mu kubagamba nti Uganda ekula kulanya okutuuka mu mbeera nti wetwetaaga okukoma omuko abavubi abakumazi bagali wetusulira ne nanga eryato niliyimirira nga tejitkola ki tedishatambula tetunatuukawo nenze njagala kuwa kya kulabirako nga kiwera Kampala nze banzalira Kampala silinga honorable Boy Masaka banda wano mu myaka wakati wa nze okutandika okutegera ensonga kati njogera wakati wa kinana mu mukaga ne kyenda mu mukaga banda nga abasajja abakulu abebuzibwako ensonga bavayo ne bagenda ku mweso akawungezi nga kuliko abantu 20 basajja bakulu ne ku 20 ngo omusanvu gwamba de tangira nge 13 bali mbigere be basajja bakulu abo kukyalo abebuzibwako ensonga bali ku mweso bamaze emirimu gyongu nako nga basajja abo bakulu nga tekuli nga ku 20 kuliko omuyeka alina empale etalina kiraka obanga bwe kiba kwekiri kifaanana empale ya black ne kiraka kya black naye ngaosanga abasajja abali myaka gya mukadde wange nange kwakati ndi myaka 5 ndi musajja mukulu nga abasajja abo empale ya blue ekiraka kya black oba kiru ngojeko awo banda wenjogera tuline ebya 5 tugata ni honorable Rutyams nayo kitundu kye mungeri yemu obendala ayinza okuba ayeja abimanyi banda eyo nga UTV TV yaffe kwetulaba
3: kati kutulaga nchuka
4: nchuka nchuka chuka nga ekola negula wakawungezera negala wekiro kusawanya
3: TV
4: naye TV eyo nga oludde usawa za maulire nga abasajja abakulu abakyala tebabigenda nga munnyo obasanga bayimiridde mu banda twalina omusajja omu bamitanga Sekajja owokubiri Kirigwa jjo owokusatu Kitenda ali musawo Uganda ge maka asatu mu muluka gw'ebbanda agalina TV nga za black and white nga abantu bakungana ku dinisa okulaba amawulire kusawo emu ageemu ku dinisa ne bagalaba aba kati fe abaana nga tugenda kulaba muzanyo gwa Inspector Dedic nenga mugenda tetulina tetuwabanga na ngatto tuba ne sapatu nga tetuzirina ngezi za kukyalo bagenda kusande obenga teza dalonis amasanda gali agali gasala nayenga bwe mugenda ugenda nakadomola kama zino nabako waliye bigere mugenda mulabo kusanyo ne mujula ne mugenda kati ensi okutuuka olwalero
3: olwalero kiri kitya
4: okutuuka olwalero nga no muntu ali mu nyumba ye single room ye nga ne mu mbeera weri yakusomozebwa omusanga asobola kuba ng'alina TV era kati batuwuliriza omusanga asobola okulaba akuwulirira radio omusanga n'essimu eyesereza n'endala nze nalabako akazannyo ku TV ng'omusajja akutte essimu zino eza landline naye nga ogisitulako n'otambula before smartphones zino zetambula nazo navaako ku simu nga tekuli ruwaya n'atambula nituga kiki kino ensaba ntu balina amasimu nga tekuli ruwaya naye eyo nagiraba mu myaka gya 92 esimu nga tekuli ruwaya naye ensimu egenda ekula ebintu ebimu tulowooza nti biriwo by default tuli olerero okujja wano ku paalo okwogera honorable n'ayogera bonna ne boogera buli muntu n'ayogera ng'omutima gwe bwe guli naye erabira nti twabirako omwaka honorable ono yagujjukira ate ogwo ekiseera ekyo yali banda ng'okuwulira short wave kwowulirira ebifo Tanzania abaali badduse mu ekizayiro gye baali ng'oteekwa kuba wansi wa kitanda ne mu nyumba yo ng'oli wekka naye era ova ne ku ntebe n'oyigira ne wansi w'ekitanda oteekeko short wave kutu kati ensimu eba ekula ng'ebintu ebyo biva mu nsi abantu abamu tulowooza nti olimu tobiraba kuba tekikyuka okujjako kwekubiriza bwekubiriza nti leero tuli ku paala n'ekiseera kyatuuka nga oba oyagala okuwamba gavumenti ya Uganda ogenda ku radio Uganda era eriwoemu kazi bino bye tuliko nga twogera ne Uganda yonna nga tuli wano nga minisita wa education si atuwadde olukusa oba MD wa UBC nkula akulana ezimu ezita ezita yogerwa ako ngatonda yogera ku radio radio net tv ezigenda mbikumi binango zigasse ziri naba kozi bamekale ero abali ne emirimu ku lwenkyuka kyukeno nga singa teziriwo twandibadde tuvuganya nabo mu birala ate era abalala gye tukola nga tetunagenda mu bintu birala enkyuka kyuka weri naye atinze ndowooza bagiraba nnyo naye bali ku mbeera ya mukazi mujja waakiri anoonyayo obugulu waakiri amulangira olugoye ebirala byonna
3: ekiteeteeyo
4: oba ekiki naye nze kyengezaako okukkiriza nti ensonga ezimu ze baagwera ntuufu naye omukisa oguliwo njagala guwa ku kyakabeerawo baleeta etteeka lya sovereignty bill nga lirina ebisoomooza bingi naye nga gavumenti yerireeseera kabineeti erikkaanyizaako naye abantu bwe baayogera ab'enjawulo omwali ne gavana wa Bank of Uganda ku tteeka lino gavumenti etali nga eya NUP nja kuwa isonga lwaki njogedde eya NUP yatuula neddawo neegala kiki abantu kye batunuulidde nti etteeka li gavumenti ne munnayuganda ali ebweru abeera forena kyo ne bakijjawo etteeka ligambye nti n'omuntu kwaba ali balitaputa nawulira honorable Birete Sala nga annyonnyola nti ne bwoba oweereza maama wo ssente alina okugenda wa minisita afuna olukusanga oli Bulaaya ekyo si bwe kyali naye ng'abantu bwe balitapuse etteeka lyaddayo ne balijjamu buli bantu kye baali beekengera infact limala okuyita niŋane kituufu etteeka weeriri naye nga etteeka terikyalinamu wadde akaluma kuba nebye bali batangira bagamba nti okujjako ebibiina by'obufuzi n'ebitongole byonna nga biriwo birambikibwa acts of parliament biri exempted kati tewaliwo kintu kyonna kyeba etteeka kiri kugirwa olwaleero n'olw'ensonga eyo nze ndowooza nti gavumenti ya Uganda newankubadde tulina bajja baffe ate nga tubakkiririzaamu kwa singa bamuyizi ne honorable Charms tebali mu nsi muno oyinza okwesanga ng'ebintu ng'ebyo etteeka lyandiyise nabyo ne litufuukira ekizibu naye abantu abaabiraba gavumenti yewulira n'ekyusa kyekyo tutereeza amangu naye nga mmaliriza njagala kwogera ku bintu bisatu bannange bye baayogeddeko ekisooka mukulu muyizi yatugambye nti honorable Kyagulanyi ali mu exile si kituufu either tamanyi oba agenderedde
3: ali mu buwanganguzi
4: tali honorable na ye kennyini ne secretary general bendowooza nti abo bali wagguluko ku mwami muyizi mu kibiina kya NUP baatulambika nti bali mu nteekateeka ey'okutegeka okwandiza n'okomawo kwa honorable Kyagulanyi kati mu nsi ne mu mbeera ey'omuntu ng'ali mu exile nga muteekateeka nteekateeka ze zakkomawo mu ggwanga ng'era omukulembeze w'ebibiina ate n'amala n'agamba nti gyali ali ku mirimu ku buweereza obw'eggwanga lino n'ekibiina emirimu emitongole kati emirimu emitongole mu exile nga gizimba Uganda kyendowooza nti ebimu twetaaga tukkirize kituufu nze ndi omu ku baali bakkiriza era baasanyuka nga honorable Kyagulanyi afulumya eggwanga
3: wasanyukira ki gwe atali mukulembeze
4: oluvannyuma lw'okulaba akatambi ka enginiya Kaweesa Nansana oluvannyuma lw'okuliira ebigambo bya Magoola njagala kuwaka ekulaakiro babiri ku program si ya lunaku lulamba Kaweesa nga nnyonnyola awaddeyo mu nuufu obukadde obuwera olukaaga ne bamumakaadi nga ye waakiri yandisabye waakiri kubeera kuyisibwako honorable nga bakulu bwe mbayita wa
3: kirooto ki
4: Magoola nannyonnyola yawaayo ebinamu ataano simanyi nawe mmeka nga naye ali mu bukadde lukaaga abo bantu babiri Uganda erina constituency ziri mu bisatu mu bw'oteekako n'ababaka ababakyala almost tugenda mu bitaano naye bw'obanga ababiri bokka ng'ate ebitaano ebyo abaali bavuganya bamamiyizi n'abalala nga constituency emu ebeera mu basatu endala bataano bw'obanga abantu babajjangako olukaga abaali bazirina muyizi ataazirina yagwa tebaamuwa ntunuulira nga abantu abo Kyagulanyi baali basobola omukwata ne bamukolako obulabe bwaddukawo
5: akuta akataka
6: bwadu kawo nagenda agenda kumirimu jayise mitongole olwaliro bamutegero ko baonga ememe za abantu zikakanye byali ayagala bya parliament ne bano balokulira balayide tochaina na chochusa okuja kawali mukoche binavo byetulinda so nze ndio mukubasa nyikwango msaji oyo kuba mwami chagulanya ali myaka jafe musinga ke myaka mitono duzanga musafu munana 10
3: okay
6: bwabanga egwanga lino tuchamwetaga kulwokuba alina abantu abamukirizamu tuchamwetaga okuba omulamu olwa Uganda president 70 that kulembera ali myaka 82 tachiasobola kuberawo myaka mingi kwenkana kyagulanyi so kyagulanyi tulina mu protecting okumukuma nokakasanti tulina alternative government in waiting a strong abantu jibagalira jibakiriza
3: nga mwemulinda mutekateka kyagulanyi
6: si fenge nale fenge gwanga then ekigambo ekyokubiri ekigambo ekyokubiri kya federal federal ne republic abakulu bonna bagenti munkaga mu ebiri
5: aho akomeyo ku main
6: munkaga mu ebiri munkaga mu ebiri
5: ndinda ko pesi the senior debater jada tadeko mutachikazi nentono awe watufu tuve mukwata kateka bumpuli yango ze ku system of government aho ye main I think character
3: whatever that
6: protect waliyo geddeko
5: walibo genze walimu kataka echo
6: nozaweo
5: disclaimer
6: sebo go wale search gambo check za hero nzi nikaka sanje mkuru akola milimu jagwanga ngabo wayogedde na ye 1962 twaifuna wetwaze tetwali na federal government 1962
7: Jagala constitutional president yaina prime minister yaina regions omogezo no walese
3: no cha kakamaliza ka submitting then
7: omogezo
6: njagala katende
7: maliriza sem omogezo no walese aina omote beto okufutiye ke bintu bitwale mabega mudaka ages without any form understanding and interpretation
3: kakalika lunga miesonge no
6: njagala kati njagala kusomesa gwanga kuchichi kibaita a federal state over a federal government ne republic constitution ya Uganda ya 1962 it's a republic constitution na ye yali mu arrangement ya semi federal it's a system etali monsi yonna budget wa 1962 era ne etakola yawangala emyaka ena budget wa 1962 Uganda Buganda yali na semateka yayo

fati oyo waterekebwa aterekebwa ku organs zino aterekebwa ne wansi wa skin aterekebwa ne wansi wa skin so chetutunulira nti wa masavu gano bwe gayitirira galetawo nnyo nga bw'okiwulira okukaluubirizibwa kw'omutima guno mu nkola y'emirimu gyagwo so bwe gubeera nga enkuba yaagwo olumu ejja kkendeera bw'olowooze nti olinze pressure oba hypertension kukwata ate ojja ofune kye bayita CCF kye bayita congestive cardiac failure nti omutima gwazibikidde ne gulekera okukola ki okkuba kati nno si mutima gwokka wabula olusavusavu luno lusobola okwetoloola n'emisuwa gyaffe gino era ne gugibulooking nti emisuwa gino buli we gikendeera sayizi omutima gukozesa amaanyi mangi okuyisaamu ki okuyisaamu omusaayi ye puresha y'okweyongera kyovuola bwolumu banoonya kyekireese puresha kyekigikozi tukola ebintu bingi tests nyingi okumanya enkuba yaagwo yo bw'eba nnamu ate mwe tuyisa so ojja kulaba abamu balina n'emisuwa nga ne bw'ogukwatako obukwasi gukaluba naye ye nakyenyumirizaamu nti nze n'omusuwa gwange gukola ki gukaluba noonya kyekyaleetawo kye bayita necrosis eyo tukiyita kufa kwa tissue eyo kuba nga omusuwa ogwo tegulina kaluba bwe gukaluba kitegeeza gwafudde so olina ogunoonyerezaako teweesuulirayo gwa naggamba olw'okuba olina omusiwa ogukola ki ogukaluba so omutima ekyangu ennyo kyetutunuulira kyetusooka olaba nti pressure gyegukozesa oba amaanyi gyegukozesa okuyisa emisuwa okuyisa omusaayi mu musuwa teyina kuba yeemu nti tuyina kye bayita normal blood pressure nti olumu esobola okubeera wakati wa kinaana eyawansi waliwo gye bayita eyawansi n'eya waggulu nga bakupimyeko kati waliwo ebeera ekinaana ne ku 12 oli ajja kugamba awo weekola ki weekoma wano wenkugambira nti olina kulaba ki olina kulaba mukugu nti puresha y'omwana omuto tejja kuba yey'omuntu omukulu puresha y'omuntu ava okudduka tejja kuba yeemu n'ey'omuntu abadde awo nga talina kyakola ki kyakola so kati gwe buli woonaapima puresha yo olina okubuuzibwa ebibuuzo nga obadde waatambuddemukko owumuddemukko obadde okola ki ebintu ng'ebyo ne tutunuulira nti omuntu alina kkira 5 puresha yo weebeera nga eri 8 ku 12 lwaki ate oyagala nanga alina gisigala gye gitya gye gimu wabula pressure yesobola okuvaringa depending on body weight altitude n'ebintu ebirala so kati olina okugenda ew'omukugu nti bwakupima tajja ate kukugambirawo nti olina puresha nga tokola ki nga togirina so abantu bangi babadde kye bayita misdiagnosed nga babawadde ekirwadde kye batakola ki kye batalina ate ne batandika okkimirira eddagala abamu mwattu ebyobulamu babizanyiramu nti yakitwalanga kyakusaasirwa bwana bwe banamugamba nti alina puresha oba sukaali n'atandika okumira eddagala eryo ensi egenda mulaba ng'ekola ki ng'emusaasira gundi muveeko mulwadde waki mulwadde wa sukaali naye nga mwattu si kirungi kumira eddagala eryo ekirwadde kye litalina kujjanjaba nga tokirina bw'oba ng'olina kumira panado nga jjanjaba mutwe weguwona lekeraawo so tutunuulira nti puresha byebimu ku bintu ebikyasinze okuleeta complications ez'emitima okustopinga omuli stroke nti omutima gusobola okuzikira omulundi gumu ne gulekera okukuba ate ekyo kimala ekiseera ekingi okujjako nga allah yabadde ageze nti tonnatuusa awo tuyinza okuba nga tukufiiriddwa nti ne bwe tugezaako tutya tulina ebyuma byaffe ebigukanga neguddawo neguddamu negukuba naye ate bw'oba otuusizza ne we tukanga tuddamu oba tujja kuddangulo so bwe tutunuulira nti ebitundu musanvu ku buli kumi ku buli bantu kumi tebamanyi bwe bayimiridde mu mbeera yaabwe ya puresha bamanyi nti kino kirwadde kikwata bantu baki bakulu kino nno kikyamu nti n'owaana osobola okufa puresha n'owaasatu osobola okufa puresha nti kati ennaku zino endwadde z'emitima nyingi nti n'abamu bazaalibwa n'obulemu ku jjo obulemu tekitegeeza kugongobala kutambula ng'olemadde obulemu kitegeeza akakyamu akali ku kitundu ekyo nga tekalina kubeerako oba akantu ak'enjawulo kyovula abaana abamu abato babazaala n'ebituli ku mitima ne bagamba tugenda india kubirongoosa so there are many heart surgeries that are done naye nga lwa mwana ngeri gye bamuzaddemu ne tukubiriza bamaama

0: tiwobo ufunyo lubuto totunulira totunulira kulufuna kokkano ganja zali nakuzo mwezi ngabwezi ti oyino kutandika continental abasawo bakuteketeke bagamenti dine dagala tolimira dino likozese dino ino dikozesa oba kino tolina kola ki tolina kikozesa nti ebintu ebimu ebireetedde abaana bafu okuzaalibwa nga balina ebituli ku mitima obanga balina obulemu mu bitundu ebyenjawulo biri bimu ku bintu bye tukozesa nga tuli mbuto ng'abakyala so kati nga mubera mu amadagala nti omwana ono ebitundu bye webiba bikula buli webiba bikula buli wayongera ebbanga kize tuyita trimesters nti buli waba akula mu ndayo wabeerawo ekitundu wabeerawo ekitundu ekikula ekyeyongerako nti n'omutima nago guyina ebbanga ligutwala okukula so kati bw'oba omize eddagala ne lyaffecting omwana ono lyokya ekitundu ekimu ne kitakula mu bbanga lyekirina okukulirako ate yayongera akola ki akula so kati bwetuuka omuzaala factory ekyo kyebeera ekoze ki kyebeera efulumiza kati mu buli ngeri tulina kujja tutereeze oba tulifabishinge nga ogamba nti simu tugifulumiza erika akagundi bweka ne weka n'ogizayo mu factory bakole ki bagitereeze naye ate kati ffe tetujja mmuza munnabaana tugenda mutwala mu theatre tumukanike olumu atereera olumu wekiba tekitegereddwa mangu asobola okukola ki asobola okufa asobola okuyitirayo so mu bimu ku bubonero obulaga nti oyinza okuba ne pressure yo ng'eri waggulu musobola okubeeramu okutuyanirira ennyo osobola okutuyanirira ne mu budde obuteetaagisa nga gw'olowooza omusana gwe mungi naye nga ng'ate si bugumu ng'otuyanirira ku lw'okuba nga pressure yo eri waggulu nti pressure webanga eri waggulu emisuwa gino gigejja kati omusaayi guno ne gutandika ebbugumu okuliisa ku sikini kwe kutuuya n'okwo kati abantu abamu bayinza okulowooza naye nga katonda mekanizimu bwe yagikola nti w'obeera oyagala okubeera nga ofiirwa ebbugumu eringi mu mubiri emisuwa gino gidda kungulu ne gitandika okurelizinga ki hiiti eyo so kati pressure webeera nga eri waggulu muko osobola okufuna obuzibu ng'otuyanirira ekirala okukoowa mangu kyekimu n'okuweekeera ennyo so kati oyinza okuweekeera nga okooye oba okuweekeera ng'onoonya mukka engeri omutima guno gye guli mu kifo kyekimu n'amawuggwe nti ate gwe gusobola okusapulayinga okisigeni mu bitundu by'omubiri byonna ebikoze eki ebisigadde so okuweekeera oba oyagala kufuna okisigeni ng'akola ki ng'awerako so kati wano oba okooye ate nga bw'oweekeera oli ayinza okugamba aweekeera aba n'amaanyi kubanga nebwoba ova kudduka oyongeza enzisa gy'okola ki gyossa naye kino kitegeeza nti okisigeni okozesa mungi omukka oba kamubake olumu ate ng'ogwetaaga okompaseetinga naye ng'ate nti bwe tukozesa puresha nyingi ne gye gulaga olumu wabeerayo jjaamu nti ate tetulina kwongerayo so emisuwa gino olumu ne gyabika olumu ne gibulookinga mu mbeera eyo so obubonero buno olumu okubulaba tekikutwalira nnaku bbiri oba tobulaba nga pressure no yakakwata ebiseera ebimu ogenda okukiraba ngaekintu kino kikumazeeko ki ebbanga so tukubiriza abantu bonna abali eyo nti genda weekebeze era gwe mulamwa gwa initiative eno gye bayita test and treat initiative nti okwekebeza kikuyambako okufuna kye bayita ki early detection bwe tukukebera ng'oli myaka gya 3 ne tumanya nti omutima gwo guyina enneeyisa etali nnungi tusobola okukuteeka ku kye bayita non pharmacological ki management nti osobola okufuna ebyokulya ebyenjawulo nga bwe tugambye nti tulina tesiti ze tukola ez'enjawulo okumanya nti amasavu gali ku mutima mangi matono so ne bakebera ne bagamba nti kati gwe weetaaga kukyusa diet weetaaga genda ku physicals abantu abamu bandiwonye pressure lwakukyusa neeyisa yaabwe yaki ya bulamu nti omuntu avuga emmotoka okuva lwagituddemu mpaka lwe yeebase nga singa kibadde kisoboka ne garaji yandibadde mu kisenge nga waapaakinga n'avaako nadda ku ki ku buliri naye enneeyisa nkyamu nnyo nti omubiri oba togukozesezza ate nga gwo gwetaaga okukola ki okukozesebwa gusobole okukozesa ebintu bino byonna by'olya ate ng'okulya kotulya kubanga toyinza kuyita ku kafe nga tewali atuddewo toyinza kuyita kutonninyira nga newo tewali akoze eki atuddewo sibu.
1: Alright. Oli ku 10:07 katonyeze mwenda pale FM ekula aliyo muntu wa jolly mu program the Pearl Doctor. Kale kakasa nti tuli mu kuwumba wumba kati obudde we tulimu tugenda kubeera nga tetuwumba wumbako mu programu ene dakika etaano ze tusigazaayo naye oyinza okubanga ate oba oliawo olinayo ekibuuzo osobola okuyita ku 0759 1 0 7 9 0 0 Pale FM ogenda kuyita ku 0759 1 0 7 9 0 0 singa oba olinayo ekibuuzo. Okay. Yes, hello.
2: Doktor.
1: Naam.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ono ali munaluwero kawempe mbogo.
1: Yes, sebo ali.
2: Dokita muke nane mutugambo kola mukatizi tuvenge mibiri gibuguma buguma muko. Ne hatu tugenda okulaba atene waffe mu mbogo tuba bata basambi bomupira benyini. Soko ziba kuba ne twebuza. Kati juzi muganda waffe yafwanu bali mu dduiro ku machanga batambula. Ne tugamba kakati ate dokita batugamba tuvenge mibiri gikola
1: drill. Okay, ndoza network ya musazeko ali
0: Munakawe.
1: Okay, doctor. Echo nabasambi abasinga bompira kitero batuka.
0: Kitufu.
1: Obanku ongere eno rumu.
0: All right.
1: Yes, hello.
3: Hello, assalamu alaykum wa rahmatullahi.
1: Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaykum weleza.
1: Kali.
3: Kali, nishambuza kwa doctor. Mungo nisi wakwela na kumumili na misi wanejiraga. Nisi sulishtia.
1: Ok. Kali, mkulu wani yona?
3: Najimu Egraba.
1: Kali, doktor, soko demu abo tulabe.
0: Mukade wa fagambi, uyinzi okubwela ngo kede kuduilo, obango limusambi wa mpira. No. Abamu bazikiri dede mbisawe wakati. Na yetu tuchogede konti, bintu ebileta pressure bya njawulo. Nti pressure ineinzi okuambuka, abamu nga ya stress. Kati chengu gambi chidi nti kera kumacha, wekevezi. Wali wate ruo ino kukula duilo, niruota ino kukula chi?
1: Drill.
0: Notura ino kukula duilo oyu. Nti oinzo gamba, kangendeze ngenda kuba byuma byange no fira muki mujimu na enge chiku senti pressure rede bade waguru ate no yagalo jongereko so kati chikuru nnyo okola ekintu ngabwe tugambe ndi tomira dagala nga cheri janja basi chokola chi sicho ina bobango oli mulwadde wa malaria ekikumiza eddagala erijjanja balusaazi kibaki so kati olina kutunuulira nti bwe ngenda nenekebeza kye tuyita routine checkups gendo soko kebere pressure ngaffe African Test and Treat Initiative tutunuulidde nti bwe tukwata ebintu byonna bino ne tubiteeke wantu wamu kye bayita integration nti nga obujjanjabi buli kye bayita one stop center ng'oli wajja ebintu byetwandiise nga tulayaje ku ddwaliro babikolera na wano ku reception eyo pressure bagikebere sukali bamukebere buli kimu bakikebere so kati ebyo byonna bwe babikebera tutunuulira nti omuntu agenda kufuna obujjanjabi nekyabadde tazize ku kima akifunira awo abadde tamanyi nti ayinamu ka pressure kuwolokaali nnye kuba tekabeerawo nti buli lunaku ojja kukalaba nti so ebintu lwekazze kasobola okulinnya kwolwo nga bakustressinzeemu ewaka omutima ne gukutyemuka n'otandika abamu abeera mu mutuka omwo ne bakuba eŋŋombe ne yeekanga awo okka osobola okutuyanirira osobola okuwulira ng'entunnunsi zikkuba kumukumu kye tuyita palpitations so kati ate tetukwetaaga gwe ate ogende mu kisaawe okole dduyiro oyinza okwongera obuvune ku buvune. Mwami omulala abuuziza ekibuuzo kibadde ku
1: lwaki abeera nnyo n'emisuwa
0: emisuwa nga gyeraga nnyo tugambye mechanism ya mubiri ey'okuluuzinga ki ebbuguma ate structural growth buli omu aba yakula bubwe nti gweyinza okuba bwote bwewakola ki bwewakola era ojjagenda omwekanga nga ojjagenda okulaba tewali muntu munene oba wa mubiri munene ayina misuwa ku mubiri nga gyeraga buli kaseera era ojja kulaba nga mutonoko ate nga emisuwa ki minene olumu nga yeeyo mekanizimu y'omubiri gwe okubeera nga guluuzinga ki obugumu.
1: Yes. Hello. Hello. Ha. Ha. Alaikum salam. Soko vida koko radio. Soko vida koko radio. Mm. Yes.
4: Mwe bali tuereza.
1: Kali nyabo.
4: Ndesafie kasi.
1: Yenyabo safia.
4: Bade mbuzo mtao katatisa wachara pese zikuwata nga chili mbuzo nga tijiri nae. Nasa kwa chobola nukula jiro pese za nesigua au. Ila ziva chiku watu zikuwa wisi kumbuto ni inga atei mnumo sengi tijiri na.
1: Ajati soko demu kechibuze. Demu kechibuze.
4: Mbuzo mtao. Ntipesha sezi kukwata nga chili mbuto wachara ziva kuchi.
0: Okay. Umwana oyo abeera n'omusaayi mubiri gwe teguyina walala gye kukola ki gye guva kati tubala nti oyina seeti y'emisuwa egy'enjawulo egikoze ki egikweyongedde pressure oba tugambye amaanyi omutima gwe guyina okukozesa okugabira emisuwa gino egya bulijjo ate ne gino egyegasseeko eba eyina okweyongerako ku katono olumu teyina kuva weyina kukola ki weyina kukoma naye ate olumu eyitawo. So bwebe iseo enzijanjaba nyingi nnyo gye tukozesa mitendera mingi nnyo gye tuyitamu n'okumanya lwaki ebekoze eki eiseo. So olumu abantu bano babeera ne underlying causes ez'enjawulo nti olumu mubamu n'obulwadde lwadde bu infection z'obwogwa obw'omubitundu byabwe byabakyala nsobola okubeeramu ne infection zineza respiratory system ez'ekifuba senyiga biki olumu ne malaria olumu n'endwadde ndala eziri chronic nti yenga y'omukyala agenza okufuna omwana naye nga alina obulwadde gundi ne gundi. So tutunuulira ebintu bingi ne tumanya bwe kiba nga si kyekimu ku kyo when you were diagnosed obanga ogambiddwa nti obulwadde bwo bw'olina obwa pressure buvudde ku lubuto osobola okukoza dduyiro ate n'eddagala erimaintaininga pressure eyo weriri. Ebiseera ebisinga ebitundu nga 9 ku buli 10 ebyabakyala bano ababeera ne pressure eyo buli wamala okuzaala eddayo nekola ki neeterera mu nnoma yaayo. So ekyangu nnyo eky'okumanya kati ffe kyaffe ky'okutegeera essaawa eno nti omukyala nga ggwe omuntu oyina emisuwa egijja egikumala naye bw'ofuna ekitonde mu ggwe munda oba weeyongeddeko omuntu kumpi mu ki mulamba. So tosuubira kyenkugambe kiri nti tosuubira nze obukkira 10 oba 8 pressure yange okubanga yeemu n'owekkira 5 oba 2. So pressure zino zivaringa era eyo pressure gisuubira okulinnyamu naye ate si kuyita weyandikoze ki weyandikomye tetulina threshold zetutunuulira eyo teyeraligiza ne wootamira ki ne wootamira ddagala naye nga gw'olaba si yentuufu naye nga dokita akugamba ne wootamira ddagala. So bwe kityo tulina okutunuulira ne tumanya nti kakati bw'onaazaala pressure eyo olina okukipinga ng'ogimonitalinga era ebintu ebimu byebimu ku bikyasinze okutta abakyala ebya preeclampsia n'ebirala.
1: So awo teyeetaaga exercise
0: zo zeetaagibwa kubanga ziyambako okubeera nga omubiri guno gutobolokoka naye exercise ziri ze twogeddeko zibeera controlled si zezino ezaffe ez'okukeera mu jiimu oba kukeera n'odduka ebisinde ne weewa ne mailo ndi zemba sinadduka kilomita 2 sidda waka.
1: Ndaba wano amasimu gaakira ddala kagwatono. Yes, hello.
2: Hello. Salamu alaikum warahmatullahi.
1: Walaikum salam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mbuza doktoyo?
1: Yes sir.
2: Mbuza doktor?
1: Yes sir, vila ko radio. Okay.
2: Mbuza doktor? Agami nti omwana omuto.
1: Yes sir.
2: Agaba n'omusaayi ni mama we mu buto.
1: Yes sir.
2: Yes, take it to kuba nti omwana mama omwana ono nga mulwadde wa kawuka. Ari na jalo mwana atenga mtamu atenga bakaba no mesai. Kaba kutanga ntona
1: objecta. Okay, mukulu ani ona?
2: Ahmad Asekova wale wegere.
1: Okay. Mr. Ahmed waliri sekoba boyogere yes doctor ngatumaliza noyo
0: era chibuze cho kirungi nnyo anti omukyalo ya gavana omusaine mama we naye ate seruzi za gavana temuli mubuka akauka akasala placenta iyo waliwo akabubi akakonnectinga katubu akakonnectinga mama no mwana ako kasengeja Allah yakatuwanga kasengeja sinti buli kimu kigenda yo ebintu biri bibiri omwenge malaria eroso buluzalo mwana nga ina malaria so omwana tagenda kulwala HIV togenda muzala nga alina hepatitis B abantu abalina viral hepatitis waliwa abantu abalina chronic hepatitis B lyotumanyi togenda kuzala mwana nga amulina wabula wano nga bwe tugambye nti omuntu ino making sure you do antenatal nti bwe bamanya state yo they know mechanisms measures ezokutekawo okubeera nga bamama abo tebata transferinga bulwadde buno ku mwana so baku protectinga ne bakuuma nobeera nga tofuna bulwadde obwo wabula ka placenta kano ketugambye mulimu akasengejja akatakkiriza pathogens ezo nga HIV n'endwadde endala okubeera nga zisala
1: esebo yensogalaki nti waba azadde twangu okusala
0: olumu tukanguyiro kasala akalira ko ne tukatayi oli musawo kati oli mukugu
1: alright abadde muuliza ulonye nyo nyindala nkiche ku msamba katonyeze mwenda pale FM kulali omuntu wa vijo doctor nsaba otwe contact in kakasa tujja koma wo buli ya weekend ndala inshallah kubanga amasimu wanoga kidadala ne isinza ku picking up
0: nkubiriza abawulirize ba Paul Doctor nti amunna kuzomweza abiri mu musanvu African Test and Treat Initiative inaje baita conference omunno nga mwegendo okuyita okumanyisa abantu ku ndwadde zino zonna infectious ne non-infectious communicable ne non-communicable ezisigwa nezitakola ki nezitasigwa so bino byebimu kubye tuyitamu okubeera nga tubamanyisa ku ndwadde zino tubakubiriza okuva nga abiri musanvu paka nga abiri mwenda musobola okujja ne mutwegattako emunyonyo ne tubeera nga tweyongera okusoma ne tumanye ggwanga lituuse ku ki abantu abamu tebamanyi bujjanjabi bwawe buli mweyo conference ojavaamu otegedde wawe olina okulaga n'abasawo aba private sector akantu kenkonyeko kakulu ak'okubanga omulwadde bwajja tomuyisanga mulwadde wa siriimu nti agende mu art clinic byonna byayagala tubimaliraawo ku reception ne tubeera one stock center nti omuntu afuna services
1: okay number
0: tusobola okukufunibwa ku noti 7752515 oba ne tufunibwa ku mikutu gyonna gyonna ejja ministry enamba ku eri toll free etandisa 0800 so eye namba ojaji kubako tewetaga ya time obiranga otufuna butereevu
1: okay bali jo bali dala oyo abade Dr. Jamada Aldin gwebade na ye wali oli ate yomu kuba founder aba African Testi sajja mukugunyonyi dala na yera tujja kubanga te tumukomya obuli ya weekend eja inshallah kale no bade muuliza mulungi nyonyi dala kuvira dala wetu atandikide paka wanino nsigadde nza mwezi kurasha bwani mukasa kibirige kajibu leja medo msusuzi tusinkane olunde assalamu alaikum wa rahmatullahi
5: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline bikosebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wono take nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya Wampeo Avenue kusimu noti nya emunya sambu musambu nsambu mutano noti noti mwena tumaniliza Hotel Africana ye hotel ya bana Uganda.
6: Mzee tuwaleko jenda ga manyiyo siman jenda ga
7: chichimzei mutawana achi
6: mwana wangi ngeenda ku Nibra
7: ogama Nibras Islamic chenka nirotuse
8: Nibras Islamic Secondary School diyo somero liyobu siramu ilisangi wegaya za manyangwa ilanga lisomesa aba wala nabalenzi kumbusinjo wogu siramu ilanga baina o ne elevo ngaba somesa arts ne sciences ilanga ba somesa nebye mikono wange somesa yawe di kumutindo guansiyo na ilanga bulisande wabira wo special classes izo kusomesa abane dini yawe bakubire kusimu 0782 16 nkaga musatu anamusanvu oba 0703 nzavu mu mukaga asatu munya katino nawe letu mwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa.
9: Kankwanjulire amazzi agokunywa agali ku mutindo halal drinking water mazzi mayonjo era nga kakakasibwa n'ekitongole kya UNBS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa mu makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 9 halal drinking water gakolebwa aba al halal bayin foods and beverages uganda limited erangaba no bebakula ne halal juice ngali mbike ebyenja ulonga mango apple nebike bilala binji
10: loadinga lakadeli bando
11: yeah. kalakata mikono ju free of fire
12: Omulirongu ulira muli momote magu kankana like drums. Nesumulula wele za lighter, watch me set the fire.
13: This feeling nyongera, chibuya gansdoke bu.
11: Kalakata, mikono ju.
14: Free of fire.
15: Kuna mbeleze singa, kumukutu ogu singa mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizibwe kito
16: omuzadde womwana w'omusingi omugumu ng'omutwala mu ssomero erigendo mu entandikwa ennungi mbulamuubwe nkwanjulira Naim Islamic Kinder Care Nasan Primary School esenge wakiso ly'essomero eriteeka essira ku kusomesa omwana eddiini mu bujjuvu wamu n'ebyensi tuyina daycare nasale ne primary tuyigiriza omwana wo okusoma n'okuwandiika Naim Islamic Kinder Care Nasan Primary School ssomero lya busiraamu n'abenzikiriza endala baanirizibwa leeta omwana wo afune omusingi mu ddiini ebyensi n'empisa ate okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso tuyina ne school vans Naim Islamic Kinder Care Nasan Primary School tusangibwa senge wa kiso ku Hoima Road essimu 0702 16 16 72 oba 0709 81 00 52 oba ku WhatsApp 0703 72 74 57 Naim Islamic Kinder Care Nasan Primary School raising happy learners with a strong faith and good courage.
17: Akadimikale ndio yowe kagwela yo.
18: Tumusa mkatonyeze mwenda
19: pa FM.
20: Ekula lyo muntu wabo.
19: Ekula lyo muntu wabo lijo.
20: Owaye nayo ba mugambe naye kaneve mu muganda ngamba gu tukole nsobi okusa kalimiko nokajja ku kikumi musanvu katonyeze mwenda Pal FM.
19: Kano ke kadde aka program yo Pal Magazine ekuletera byaliwo ebiriwo n'ebyobadde tumanye Pal Magazine.

0: nkola emirimu naye nga wemba nzize mu batali basiraamu matano aunties be bampeerera be bandabirira ate nga baki balokole bakafiiri si basiraamu bwe buzibu bwe nasanga
1: nti bano wazaalibwa nga tata omusiraamu ne mama we yali musiraamu
0: musiraamu naye tata we musiraamu
1: naye ma jaji mama we
0: si
1: musiraamu jaji azaala mama
0: nga si musiraamu kusaidia tata bonna mama ne tata basiraamu
1: naye wasinga nnyo kubeera eno wa jaja mukazi
0: jaja
1: mukyala wa mama ate nga si basiraamu
0: era ne tata ayinayo baganda be nga si basiraamu
1: kakati Laira nkitegede kakati kusaidia mama ogenda obeera ne jajja gwali obeera naye jajjawo si maamawo
0: ne mami ngajja yawe wa jajja abeera naye kuba jajja yali apangisa baberanga bwayise ne mami ali bwayise naye wagguluko waliwo ka distance kati ngajja nandabako olusi nakimayo wa jajja ningenda ne mbeera naye
1: Naye nga wakula na jajja nga mulokole
0: neba
1: anti bo baganda ba mama
0: leero bagamba leero leera ajja waffe for holiday nga kale aituwa leero embeera eno first time holiday wengendeko ewa anti eddako mbeera wa jajja webatyo eddako mbeera wonoono
1: kati wafuna buzibu ki kubanga nzijja okusinkana nga obuzibu bwali nti wali oyagala nnyo okubeera omusiraamu ne walina challenge eyo nti abaali bakuweerera nga si basiraamu ate nga bo ebyobusiraamu si bye baagala challenge ensi gye wafunanga
0: kyanyigiriza ng'omuntu naye nga sirina kyakkola nga ngoma bugumi era ne tugenda ne ku kyaki ne mami
1: nosaba ne mugenda ne musaba nga naye nga temulina kyakukola kubanga olina osoma babakuweerera kati jajja yali akyaliwo
0: ebiseera ebyo jajja yafa 2018
1: naye bagamba mami we yagamba yali akwagala nnyo
0: mubazzukulu musanvu nze gwe baali basinga okwagala kyaleetamu n'empalana kale like
1: si nti
0: bakya balinanga ebyo ebibuuzo
1: tetuli
0: bazzukulu
1: lwaki jajja akwagala nnyo
0: naye nga kale nabo abo abaana bakazinzi bange babaagala naye kale okwagala kwange obagamba nze kwali kususe
1: jajja nga akwagala nnyo nnyo
0: kuba wemba ŋŋenda waba agendawo okutambulamu wemba wendi nga siri kusomero nze gwagenda naye buli kaafunye nze yali asooka nga okukalyako mpoziko nga sinazaalibwa abo bali
1: baali wali muto ku bo
0: nga sinazaalibwa baali nabo jajja yabayinira time naye okuva webanzaala kati time yaabwe yakendeera kyekyali kibanyiza kale nga jajja takyabawa eyo love
1: kati jajja olw'okuba nti yali mulokole ne jajja yali mulokole naaba nga yakwagala nnyo obeere ku mukyaki okubanga munnanga akwagala
0: naye nga kale ye kuba ne maama yamukkirizanga eyeddiri y'obusiraamu teyamunyiigira kale ye ye muntu osobola obba omusiraamu naye like waba ayagala okutambulako naawe ng'agenda mu
1: kyaki
0: esooka n'essomero lyali anfunidde lyalinga kyaki ate nga ssomero bali baliyita life care ate nga shiz obandoza yali memba kuba yali amanyikiddwa era ne mukufa kwe bamuleeta okumusabira yeyo kyaki we bamusabira pentecostal church esangibwa mu life care munda mu ssomero ebwayise kati nga ajja ku sande era ne bankyalira
1: ku ssomero ku life care
0: nga ffenna ffe tubeera mu kyaki
1: munamwe mwali musomera mu kyaki
0: like abaana tusabira naffe mu kyaki eyo abeeri essomero kuba kyaki eri munda mu ssomero kati ngaera nga mba neesunga nnyo olunaku lwa sande nga jajja wange andi it was like a must bwatazze era nga akuba essimu aleka agambye baasa kwalingawo n'omukadde yali atunda busimu simu then n'omulala oba yali ki ku ssomero sijjukira naye ngaerinnya bamuyita Edith mukadde Edith akyali mulamu ye besi wa jajja
1: gwe yasinga
0: okutambulanga naye ku kyakye kati ngaera gye ngenda okuba essimu mbuuze jajja waabazze era ng'oluusi essimu tagimpa ngamba bugambi jajja tazze lwa nsonga eno n'enkitegeera n'embireka
1: kati awo jajja yali akulabirira nga gyonna gyakutwala kyaki genda ekyolya kitegeeza dadi tewaliiwo nga nnyo ng'obeera nnyo na jajja ne mami ajjabuzi naye jajja ne baganda ba maama wo si basiraamu ng'olina okubeera nabo mu mbeera yonna okole ebyo bakola ki bye bakola kati jajja bw'afaani yasigala akulabirira
0: ba anti bonnyini
1: bali ba anti ba
0: abamaama be bali bampeerera si abasiraamu
1: abalokole
0: anti jajja wange omusajja taata wa mami wange ayinayo abaana
1: baganda be naye tobabeera mu nnyo obeera neeno kubanga eno gye wakulira mu balokole
0: bali ngendayo nga kale waliyo special occasions
1: tuliwakaomukolo
0: kati nga ku ed ate oli agenda kola nika bikiwe bikyo wedding ceremonies awo mami wantwalira nti leero tugenda anti shamira leero tugenda anti najibu leero genda laba anti nabiira ono ye mwana we asobole okumanyisa famire enda saidi ya dadi we jajja wange
1: gyotawangaalira kati akuintroducingayo naye ng'eno gy'owangaalidde eno mbalokole kati mami atandika ddi okustruggolinga mu kukuweerera
0: mami naye azze nga astruggolinga ng'ayambako era nga naye awaayo sente kuba yagendako ne Dubai nakomawo era nga buli we beetaaga requirements anti wange ye yantwalanga amasomero g'abalokole ng'amukubira mugamba nze nsobodde kino nsasudde school fees kati gwe leeteza requirement we batyo nga bami asindika era nebigaana then she came back Uganda then now yali akolera mu ICT ICT like omulimu kale ogwa office attendant kati ng'akolanga nga buliwe nga mukubiranga nga mugamba mami I need requirement ng'asindika waba alina waba talina nga tugamba tugumiikirizeemu era nga
1: balinga bogwabwe kusasula fees
0: n'ebirala
1: nayen'okulabirira wali obeera nabo
0: ne requirements naye nga kale weetaagisa bwe baba tebalina ssente kale zimala we bandyogedde bakubira mu mami ko kati mami ye yanzaala
1: alina naye okuteekayo
0: kyakolakiteekayo baplaynsparty nene
1: kakati atuuliza omulungi tuline Laira Kabahuma omwana ali part of umka asomera Kisasi Muslim senior 1 bebamu ku baana umka betwala mu ssomero kati omwana ono yafuna challenges abantu abamulabirira nga balokole mu butuufu si kibi naye oboolyawo nga kyebasinga okumwagaliza kugenda mu kyaki ng'ate yazaalibwa taata we nga musiraamu maama we ku saidi ya taata we jajjaawo omusajja azaala maama we musiraamu naye jajjaawo omukazi omukyala azaala maama we mulokole n'aba nga ye yamukuza nga yamwagala nnyo bambi n'amulabirira n'akola byonna naye nga naye kyasinga okumwagaliza si busiraamu nga kumutwalako mu kyaki naye amulagawo nti obulokole yeddiini nti yeddiini si nga bwetukula bwe tutyo oli naye alwanirira kikye so omwana ono beebo abamu betwina bangi babeerawo bali part of umukabaana baffe bazzukulu bogwe nga otuusa okubajjajja naye tutambula tutya umuka okubeerawo n'okuyimirizaawo omulimu guno munene naye alhamdulillah Allah atusobozesa mpolampola gwe wenna ayina kyosobola okuyambako naddala ku umuka mukulaba nti abaana bwe bati basoma bayimirirawo bafuna ebyo betagisa ngate waliwo condition nti okukifuna era kuba mu chachi iyo anaye condition nzibu gwe Allah cha wabati ya kugezesa bwatyo ngwa okusoma oina kubanga Yesu ye Katonda nga Allah bamukujjako kubanga yagala kusoma kale laila alhamdulillah esawa zino tulina ye ali kukisasi mozirimu chasimozirimu teyatuterawo akasente sikanji katono sika kali manageable okusasula naye nabyo olumu bigana requirements nezigana so tugeza kokulaba nti abana bano basoma osobola kuyita ku 0754 300 0054 350 300 oba 0 7 9 8 7 3 4 0 7 9 8 7 3 4 esimu ezo zileta amanya Akram Lubega sabala kumalire guwena inachota deko obwetavu bungi kuumuka waliwo abajanga batayiri waliwo abetagemere waliwo abasome dini yabwe waliwo abasoma vocation waliwo abasoma ngalayira bali mu sekendwe waliwo ababera ku university kugamba obwetavu bungi naye ngekigendwa kya umuka bantu bano kunywera mu dini yabwe layire sawa zina akimanyi kati nti musiramu kubanga obusiramu bwe bumuwerera kati awo agenda kusala akole dini yenga taina kuira likirivu luli nga condition eriemu abamulabirira bachachi nabo bamanya omuntu okumulabirira oyina okubanga osinza Katonda wabwe tendo ino ldikuba omwana ono naye naawulira nga kimunyiga mama oboli awo naye kyandibadde kimunyiga naye nga taina kyakkola ate munange ne waba yandibadde mama naye nkuzaaye bwe baba bamukuza tebamukuli teyakulya kweri eddiini eyokuba nti taata musiraamu ne mama musiraamu yakula mama ye musiraamu mama amin taata ye musiraamu mama we naye murokole nakulya ate ku mama we kati kyovola banerayira gye yakulira ewajja jjawe yajja namwagala nnyo naye nga naye kyamwagaliza kyekiri kale gwenno Allah gwe yawa obusiraamu wesuneko kubanga abaana nga bano umuka gwetavaayo kubayamba obooli awo agenda abula bwatyo nayesanga ngaosanga omwana bamuyita layira naye ng'ali mu kyaki akuba ttendo ye kwaya liida Allah atusaasire atunywereza abaana baffe naye kiddayo eri naddala bataata baffe baganda baffe ng'owasa kyandibadde kirungi n'owasa omukyala nga wa ddiini yo abaana ebbanga ddene bagabanibwa obanga tewagoberera ddiini yo stori ezo tuzze tuzibawa ku baana ab'enjawulo naddala mu masomero balina challenges ezo naye alhamdulillah layira tumuyina mwana ali sharp mwana mugezi ali wano kati n'ebyalaani asoma mu holidays ajja n'asoma ebyalaani naye alhamdulillah tusaba Allah atusobozese tumusomese paka wanaafuuka omuntu ow'enjawulo layira kakati ovayo ddi ogamba nti kati eddiini busiraamu ngitegedde era gye njagala
0: nakula nakyo munda kuba ba anti bange wabala wanga basaala abaganda ba mama abasiraamu kusaidi ya tatawo nga kale nawo olaba mbutuufu ennyambala yaabwe abaana balina kale empisa
1: ng'obeegomba wadde gwe eri ate olina kukola birala
0: wadde nawe era oba oziyina naye nga kale olaba difference
1: enjawulo y'omusiraamu n'omulokole
0: be batayina music be batayina ki babera ne nashids tusana zibasanga kwera nazo balowoza shiriki
1: asi shiriki haramu
0: haramu baba bagamba
1: okay
0: pozingo yimbye ngolina mu nyumba olina mtu wo kale wa family no yimba nga tokukubye kidongo with your own voice songa olaba nawe mbutufu kino kyesa
1: wakuma wogenda yokuumula ngo wogera okumulo balaba neisa ya bwenyambala yawe
0: Friday nga tugenda tusala bakulambuzako nawe mikwano jawe emirala olaba different people friend families nabo nga webeyisa
1: okay
0: ngolabira ddala edini busilamu kitufu yenywe
1: kakati
0: nengero
1: bosala wo nogezesa
0: hey
1: hey
0: ka, nzenga
1: nalisa no kola wo kusala kakati bwasala anga ngoline sala anga ogenze ne mba anti baba kulabirira obati wasala anga yo
0: wembera mba anti ne
1: ngogo chachi
0: basanyuke baba ina sente nga tuenda ku church kubwa babera ne sente za transport then ezo kuwayo sibagata ifili che
1: nga bakuwa no wayo
0: so zibate ziri olusikale wali wabasigale waka usanga whereby I have a chance kazi ngasigala waka ngambera ku TV na wabasigade waka edo bato sobola kusala
1: kati baje akira babubi kibayisa bubi okulaba nti osala
0: kati bayizo kutwala izenja dia yagala naye muli ngagwe olaba okwekengira that shock
1: kakati kijjadi okuba nti obuvunanyizibwa basalawo bonna ne babulekera mama
0: oba chatandika just mwako guwede nda guno omwaka kuba bamukubira amasimu P7 omwaka
1: gwede yes
0: bamukubiranga amasimu
1: wede
0: bamukubiranga amasimu ngaba mugamba chi plan chi ozako cho mwana nasoma naye ngababuza bazze bampenira lwacho obuze kibuzo ngecho okimanya adda mu secondary era tuba kituzaako kya kunoonya ki somero mwage
1: nga oli nabo
0: kati nga mama kale waayogera olusi bo oba balaba nti ayogedde bubi abamu bamanyi n'okujjanga kamasimu kikale tujja kukubira tubyogereko enkya naye ng'ava ku eno adda ku eno bakuba bangi aba bakuba
1: bamugamba ng'olwo jjajja afudde kubanga jjajja ejjukira ye yali akwagala nnyo kati ate wano tolina mulokole ogamba tuyagala oyagala kubya kusaala ate be bakuweerera ate mama utali taina sente kakati
0: nze bali bangambye mbunide tuke miaka 18 ne salide obuli kimu edini bikikale
1: ne sawa zino be bakusalirawo kati 18 utajituka ko Allah na kujula anyway abana bwe bati bwe bayita mutunyu yamune Laila Laila ali part of umka family umka alhamdulillah kati mulabirira bebana abantu betubagamba nti basoma bafuna challenges na ye oboli afechi ekibatuletera okuba nabo banywere mu dini lairono okusala okugamba nti ebyabalokole biri wadde wali yetendo bantu ala mu chachi ne bakuba endongo ne bantu twala ku wangamba ko bakutwala ko ne ku BJ yo simanya bichi na ye bibyo na wadde bije biri laira mwana ono Allah ya musasira na agamba nti kansale we dini yange busilamu oba bagala kumperero banedda njagala busilamu natandika obu practicing ebanga no siwala ndoza okusala woko kwali kwa mwaka sikuwedde ugamba nti kati njagala busilamu
0: mbonga bonti
1: kati kamu kolele mwaka gundi na ye mwaka oguwedde nasalawo of course binji byatanayiga achali na yetu geza huku la wanti yetu luana aige edini ye no kusoma kuleme kuleka
0: wa primary na kasomera masomera satu ago sidamu
1: ngodenu denu
0: naenga echo chaba angao we mami wa asala huku nchu santingede nsomere mdine somero waro akasimbi said hati nga afuna ye somero
1: niye mama angaya wajja afuna liyabu silamu baliwe bafuna baliyabu loko
0: kati nga baliwe bachi ulida kati kala onja kuwe lida uchiba checho nga obagu mabanyo ila wakua tebaga la antimbele masomero
1: gabu silamu
0: tine dawali yo kale nga bako seno advantage shortcut bali metuka kupoint cha geza kote geza titayaga lusome masome gusidamu like nga kugamba wali yoli nesomero lina bulichimu lina chikale nga wane somero nengo nga gwe nga familia obo chitegede kationu tayaga la agende msomero lia
1: okay
0: langa antwale agamba somero amane na gasa polo chengira kuna na gaitilamu
1: kakati kakati Laila obudde bwaffe butono na ye story ye nungi tujja kubala tunyumyamu ebanga dene tuine byo kunyumya neno nera yira uno ngatana da yokusomero oboli yao tubenga tumutegera nokuba nti abana ngala yile twagala bambi basome abanji nyo bayina yokusomoze bokwenja ulo banji babera ku street okoje tubajja bayina okusoma nayenge kigendwa kya umuka kunyweza abantu bano abasazeewo nti kati njagala busilamu kubanga omwana ono yandi badoboli awagoberera jajja yandi badogobera ba anti be olwebyo bebamuwa nokumusomesa mama embeera mbi okusoma kwa omwana chuzi yangamba wano nti yali tamanyi nti oba yinza nokuyingira esi wano nga byagaano yali tamanyi nti oba asobola nokukola ebibuuzo bya P7 nga byonna bizibu gye bali naye alhamdulillah sawa zino Allah tusaba atusobozese gwe ampuliriza nanga ali eno oboolyawo tubeeku kye tusobola okukola okulaba nti abaana nga bano abayingira obusiraamu ne babusalawo ne babugweramu ate tebatende walirwa bali bali kuba influence nga babuveemu osobola okuyamba kuumuka mu mirimu gyayo ngoyita ku 0754-300-300 oba 0779-87-34 0779-87-34 obeko nechowayo esimu zile tamanya Akram Lubega baku nechowayo kulabanti umukeimi yawe ebezao abantu wa ingire dini busilamu mumbera zona kubafune chokulia okubasomesa dini yawe okubatayirira okubajanjaba okubasuza okubafunira yebyokola ebyo byonna ekyo kyowayo kyekiyamba umuko kuba nti etukize emberezo abaana nga alayira bayina ebirooto bingi ebyokubeera mu maaso awo tetwagala bife bambi twagala abaana bano babe nga basoma oboolyawo batuukirize ebirooto byabwe ng'ate bali ku busiraamu ng'ate bali influenced ku n'ebyo bali abeeri bye babasikiriza nabyo kubanga kyangu omwana oyo okumusikiriza oboolyawo eddiini busiraamu najivamu nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atukumira obusilamu bwaffe fenna nsaba slayira sibula abantu inshallah obebaza okuyamba ku umuka n'okuba nti babalabirira inshallah
0: mwebale okuyamba umuka foundation n'okulabirira abantu abaana baayo bemuweerera bemulabirira Allah abongezeemu baraka emikono gyonna egiwa Allahumma amin n'olwekyo katubasiibule
1: gwe osirero osibude okay sina byenyongera kama zobasibula layira salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
2: kakwanjuli muna byanjigiriza era omusomesa omukuukuutifu Alhaji Yakubu Mwesigwa akuleetedde essomero erya Island National Primary School ematugga ku luguudo lwe Ssemuto essomero lya kiro n'abava ebweru ly'abaana abawala n'abalenzi lisaabisa amagulu abiri era nga liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abamadiini abalala muwanirizibwa abasomesa batendeke bulungi ate nga basula ku ssomero endabira y'abaana nnungi nga ne sekyuli teyeesigika sikulu fiizi zisoboka n'omuyizi omufalisa agusanga ku ssomero essomero lina n'ekisaawe omuzannyi lw'emizannyo okuwandika abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero buli lunaku okuva ku nasale okutuka ku kibiina eky'omukaaga Island Nasalan Primary School lisangibwa matugga ku mabanda kilomita emu ku luguudo lwe Ssemuto nga wakava weboleze mmotoka era nga liraanye World Ahead Senior Secondary School okumanya ebisingawo 0705-78982 oba 0772-64-83 oyogere ne direkita yennyini Island Nasalan Primary School e matugga ku lw'okutendekera omwana asobole okuwangula ensi.

kiba kya bei, kiba kya tendo, olw'ensonga nti empeera yo gisanga mu maaso ga Allah ng'ejjudde. Ng'abantu bagamba nti neggundi. Kati naawe weteekemu omutima guli nti deero nange ndimu abo abali ewaka essaawa zino abali mu kunyiga obusimu bwabwe nga bateekako akasente 10,000,000. La haula wala quwata illa billah. Laba bu message bwe bukka, laba bu message nga bwe bukka. Ka message akakogwa awuliriza kaliwa. Owolukumi bwobanga olina luteekeko n'enniya eri, Allah akubisizaamu owolukumi n'akuwa 1,000,000, ow'enkumi 2 n'akuwa 2,000,000 mu ngeri gy'otategeera, mu ngeri gy'otasobola kunotisinga nti akasente kazze. Kati mu mbeera bw'etyo nga tuli waka, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yatugamba nti mu suratul Bakara nti alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari, abo abawaayo mu ebyo Allah be yabawa mu maali zaabwe, billayli wan nahari, emisana n'ekiro, tuli mu budde bwa kiro, ab'ebitiibwa tuli mu budde bwa kiro. Teeberezaamu nga Allah ayogera ku ggwe, akutte ennamba yo, akutte essimu yo, oli mu kuteeka ka message ako ku ku bantu ozimba masjid jamba. Kati gwe teeberezaamu, Allah n'agamba nti yunfikuna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya, bawaayo nga beekwese si mu lwatu era ne bawaayo mu lwatu. Kati gwe oli mu bano abawaayo mu bwekusifu, budde bwa kiro teryakulaba, ab'ebitiibwa obudde obw'ekiro bwa nkizo. Ate ab'ebitiibwa mbakubiriza, bw'obanga oli mu kuweereza, sooka osoma edduwa nti ayi Allah, olwa eddoola 10 kino kyensindika, 5,000 gyensindika, 15,000 zensindika, 5,000 akakadde nga kagenda okuzimba masjid jamba, Allah nkusaba nange ommalire ekyo kikumala. Ne bw'otagamba nti Allah nkusaba emmotoka, Allah nkusaba ennyumba, nti ayi Allah nkusaba olwa saddaaka yange eno gye ŋŋenda okukola ku lulwo mu kaseera kano ak'ekiro nga teryandaba okuggyako ggwe, nga nsindika ku nnamba eno, Allah nkusaba ensonga zange nange zimmalire. Wallahi Allah tayina kyatamala, tayina kyatamala. Bw'omala ogambe nti bisimillah, nti nsindika akasente kano nga ensoose kwogera linnya lya Allah. Kati gwe teeberezaamu akaseera ako nga Allah omaze otuuka gyali, Allah ng'amaze okukuggya ku mwaliro guno gw'ensi, nga tolibadde mu baana abagamba nti ya rab ya laitani, nga bakaaba nga balabye malakul mautu ng'ejja nti laula akhartani ila ajalin qarib, nti singa Allah nti singa munnindiikirizaamu kw' akaseera akatono ennyo, nimba mu abo abasaddaaka, nimba mu baddu abakkiriza. Ab'ebitiibwa, Allah subhanahu wa ta'ala atwagaza birungi, atwagaza bulungi. Mu mbeera bwetu tubenga tulwana, tubenga tuli mu abo abajja okusanga empeera enzijuvu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ab'ebitiibwa, ekyamazima kiri nti mu kadde kano ak'ekiro bangi Allah mukuba nti yagamba nti waja'alna al-layla libasa, nabafuulira nti twabafuulira ekiro nga kyambalo kyammwe. Ab'ebitiibwa, essaawa zino bangi waliwo we bali, bali mu kusaasaanya ssente mu mbeera eza halali n'eza haramu, naye Allah n'amala ajjako oba n'ajjawo ekyambalo ekyo kye yayambaza ekiro. Essaawa zino oyinza okulaba omuntu wadduka omusinde naye nga talina waddukira, naye gwe teeberezaamu ng'oli wakaawo, oli waka, oli kacayi, oli awo otudde onyumyamu n'omwagalwawo naawe.

butafuna bujjanjabi nga bagenze mu malwaliro oboli awo ga government yatafunayo ddagala. Ffe tuleese insurance policy mu malwaliro gaffe wonna we gagenda obeera insha Allah. Nga munnayuganda agenda ne kaadi kyokka nga kaadi yagisasula akasente katono nnyo buli mwaka n'afuna obujjanjabi. Ekyo ffe tukireese. Kati gwe investor oba shareholder gwaguza emigabo mu ddwaliro togenda kukoma bukomi kufuna mpeera z'ekyo ate ogenda kuba oganyulwa nga musiga nsimbi. Oba ontegeera, jangu ofuke investor mu ddwaliro. Ebifo bikyaliwo, jangu wewandiise. Nabagambye nti ku Mande bammemba abapya mwenna wabeerawo okusoma, n'olwokubiri n'olwokusatu, ennaku ezo ssatu. Bammemba abapya Mande olwokubiri n'olwokusatu wabeerawo okusoma. Mujje mu ofiisi, tokuba bukubisi, mujjangu omanye ekitongole we kisangibwa. Mujje mwewandiise ku buli projekiti yonna mugiyingire. Ku mulundi guli nabategeeza nti gwe investor w'eddwaliro lino tetugenda bintu byaffe si bya bigambo. Buli investor agenda kubeera shareholder, agenda kubeera nabali ku level ya director. Kampuni mpandiise era buli muntu yenna ajja kufuna share certificate okuva mu URSB. Kitegeeza emigabo gyo gyolina mu ddwaliro eryo n'omwana wajja kuba asobola okugisikira. Ebintu byaffe si bya bigambo bugambo, ebintu byaffe biba biwandiike, biba mateeka, biba bitambula. Ku ssente entono ddala ng'oli investor mu ddwaliro. Kakati kyekyo, gwe munnayuganda ng'oli eyo olina akasente ko naye nga tomanyi wakateeka. Orange ye investment vehicle esobola okukuwa options era esobola okukulaga amakubo mwosobola okutegeka ssente zo insha Allah ne ziba nga tezifiirayo. Ffe projects zetuli mu muzirabi tugamba nti olwaleero obwetaavu obuli mu housing sector twetaaga units z'amayumba eziri mu bukadde busatu kitundu mu Uganda niti wali bazizimba. Katuguddewo Orange Estate najibagamba ku mundi guli ba investor bagenda kusiga sente. Ngoina ka sente ko jangu tuzimbire bana Uganda amayumba. Bagenda gagula ku sente entono tono. Atenga nawe bwe mukole sente. Oina muka capital ka kawera jangu ku Orange mu office otugame ti ba 19 sente ensimbi naziteeka onesimenti azikolamu. Oba nyina sente zange ziri wano tuziteke wa. Business zitulimu za creating a solution zili bana Uganda okusobola kubanga bafuna obulamu obulungi. Atenga nawe nyine asize moganyo dua ba investor tushabeta agira dala abasobola kujja tubenga tusitula kubana Uganda kubanga uvunanyizwa bunene tuina boku atise wa mfenox okubanga tubujja mu mwasi. So ensonga eyo njimaliriza mbategeeza nti project ya fe eyeddwaliro egenda kubanga yemu ku project ezisoose wano mu Uganda okubanga zizimbiddwa bantu ba bulijjo abatayina mukono mu government, abatayina business nene, abatalina nyingiza nene, naye nga tuyita mu group business, tuyita mu kukolera wamu mu bwegasi okukola projects nene. Mugenda bila bako na amaaso gammwe insha Allah. Era nga mugenda okulaba abanna Uganda nga bafuna ebyapa byabwe ng'ennaku z'omwezi abiri mu musanvu omwezi guno ogw'omukaaga insha Allah. Mbimikisinze nga abiri mu musanvu ogw'omukaaga, nga abiri mu mukaaga ogw'omusanvu munansonyiwamu nga abiri mu mukaaga ogw'omusanvu ujja kubeera lwa Sande bajja kuba bafuna ebyapa. Era tuwabyogera nga lulinga bannayuganda bagamba babibuusabuusa n'ebyeddwali bwe bigenda okubeera. Tetugenda kukoma bukomi kugamba tusiga sente mu business, wabula tugatta bana Uganda. Omuntu ali mu Orange emikisa gye giba migule. Era omwaka ogujja tulina mu trip ye Dubai, tulinamu n'okugenda okukola umura. Era umura zaffe tuzikolera mu gurupu. Kakati gwe munnayuganda asigaddeyo nga tonaba kwegatta ku Orange simanyi kyoliko. Group umura tugenda zikola tenga tugendere sente entono ddala. Kakati ebyo byonna bibagamba